eje ki agbadura oluwa gbo pe wa ogo ni fun olorun loke orun jesus christi oluwa wa oruko mi ni alfa musa debelapola oro olorun ti mo mu wa ni owuro ni wa nu isam kini ti o so pe ibukun ni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko si do ni ona awon elese ati ko si joko ni bi joko awon legan oluwa fe ko gbe aye to mo oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni olorun to te to so e to je ko jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe o ni didun re wa no fi lo anu e lo nsa lo so ati lori olehun yo da bi giti agbesi pa duro mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti podo wa so eso e loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo olorun ewo olorun ayo olorun o ma ba egbe o de ti ribe o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlọrun loke orun jesus christi oluwa wa

0: Sakpati.
1: Then in Modern Hotel,
0: Ilorin Kwara State.
1: Telephone
0: 0803249 77.
1: Yeah.
2: Ogoni fun Olorun loke orun.
3: Hallelujah.
2: Mo mo ki Olorun to darun waye. Mo de ki gbogbo eyan mo Olorun nibi gbogbo ti e tin gbo omi. Nibi gbogbo ti afefe ikani yi fe de. Oni ni ojo aje ti awon oloyibo ma npe ni ojo Monday. Gbogbo eyan to ngbo mi nibi to ba tin gbo mi jo mo fe ko teti re bayi. Lati gbo mi ni aaro yi tabi ni akoko kakoko to ba wa nibi gbogbo ti o ba tin gbo mi. Bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ose tutu lo tun wonu e loni yi. Ni ose tutu yi wa ri iran lowo.
3: Amen.
2: Ni ose tutu yi wa ri anu.
3: Amen.
2: Bo ti wo inu ose tutu yi lo loruko Jesu wa ri oju
3: ire. Amen.
2: Mo gbadura fun o. On gbogbo to nse ti e ni ose tutun yi Oluwa se la se pe
3: Amen Jesu
2: ni ose tutun yi loruko Jesu o ni rida mo
3: Amen Jesu
2: ni ose tutun yi o ni pade agbako
3: Amen
2: loruko baba omo ati emi mo won ni gbe o ninu agbara eje
3: Amen
2: ogun apuromo ni takoni loruko Jesu lose iko ni ja o
3: Amen Jesu
2: mo gbadua ni oruko Oluwa Olorun ti o da orun o wa ye takute ti ota dele fun olose iko ni mu o
3: Amen Jesu
2: gbogbo eni kan ro re sinu to ni ose yi lo nfe mu o to ba ti sami ile ma gbe won mi
3: Amen Jesu
2: mo gbadua leku ran lowo to kan lose to koja ti o si ni ose yi leku yen ma si fun
3: Amen Jesu
2: mo gbadua eni ta ran si o pe ko gbe odide lose yi lo ma pade e
3: Amen Jesu
2: mo gbadua o gbogbo to nse to dabi ase ti yen loruko Jesu o di ase pe
3: amen
2: ofa to nbe lara re ti o je ko riran lowo gba yi ti o je ko ra laanu yi ofa yi gbina
3: amen Jesu
2: ofa to wa lara re to nsise aisan yi ofa to wa leyin re ofa to wa ni orokun re ofa to wa ni atelese re ofa to mu ki gbogbo ara ma ta o yi bayi ni Oluwa wi ofa yen gbina
3: amen
2: mo gbadua fun o ni ose yi ogun to nkoju loju ala ogun to nkoju loju orun to de nfi oju aye nja ho loruko baba ma tepo ogun je se
3: amen Jesu
2: ogun oko orun ogun aya orun ogun kan ma bo lopo loju ala ogun kan ma bo lopo loju orun ogun ko ma junje oju ala ogun ko ma junje oju orun bayi ni Oluwa wi ogun yen se laye
3: amen Jesu
2: loruko Jesu ogun yen se laye
3: amen Jesu
2: mo ni loruko Jesu ogun yen se laye bayi ni Oluwa Jehovah wi o loruko Jesu eni sora re di eranko to le oloju alayi to ba ti sami koni de eyan mo
3: amen Jesu
2: eni le oloju alayi loruko Jesu koni jisaye mo
3: amen Jesu
2: loruko baba omo ati emi mimo oju orun re ko gbagbara
3: amen
2: oju ala re ko gbagbara
3: amen Jesu
2: oju orun re ko gbagbara
3: amen
2: oju ala re ko gbagbara
3: amen
2: mo kede si o ni oruko Oluwa Olorun to da orun waye Olorun eran ara Olorun ti ki so Olorun enikan Olorun gbogbo agbaye Olorun agba laye loruko baba omo ati emi mimo ohun ti doctor ni o soro se laye re Oluwa ko so di sise
3: amen Jesu
2: omo ti doctor lo le bimo yen anu yanju e
3: amen
2: ile to lo le ko mo yen anu yanju e
3: amen Jesu
2: moto to lo le ra mo yen anu yanju e
3: amen
2: ohun ti wo fura ara re ti ru ara re pele lori to lero pe ko le sele mo loruko Jesu anu yanju e
3: amen Jesu
2: mo kede ni oruko Oluwa Olugbala anu yanju e oro re adayo ileri ma se o ni se dadu ogun se fun ohun to ba dawole ni ose yi o yori si rere ohun ti owo re nle lose yi owo re ma te ohun ti owo re nwa lose yi a ma fi le olowo loruko Jesu o ni doku lose yi Oh, ni pari ri ajo re ose si mosuari. Anu yanju oro re. Ogo ni foruko Oluwa. Olorun gbo adua. Ose yi amure wa fun. Jesu Oluwa wa.
3: Amen. Amen. Amen. Oruko Jesu.
2: Oruko mi ni Wuli ati ajinre Femi Joshua Dairo. Ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church. Goshenland ile anu yanju e. Ti Olorun gbe wa kale si eyin Monarch Luxury Hotel ti awon kan mo si Miriam O ni Iyano Sapati Iduju Koju Olororo Estate Gamo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi ti o ba nwa si ipade ani ojo e wa ti ri pe boya bi ose bi melo kan seyin mi o si nle sugbon mo ti de pada egbo Olorun fun mi ni irin ajo adua kan to ni pe ka rin bo ni ojo Thursday wa ko ebi adua mewa sinu sheet of paper wa wa lo wa file o ma fi sinu e wa fi ebi adua ye wa fi sinu file ye ni ojo Thursday to nbo ninu ipade ani ojo ejo mo fe ku mu file ye de ile anu yojo e eni to pe mi so fun mi pe he on gbogbo to ko sinu file ye patapata to lo fe ye pata pata ni pe mi ma yonda fun e mi o sere o bo mo fi owo gbaya mo fi owo soya fun e pe on gbogbo to ba ti ko si inu sheet of paper ye to fi si inu file ye pata pata lo Olorun ba daun mi ojo Thursday yi ri wi pe o wa ninu ipade adun yanju e ago mesa abo aro ni ipade yi ma waye do ohun Oluwa ni ri wi pe o waye o wonu ipade yen wa eyi te tin wa tele e wa mo ti pada de lati United Kingdom wo bi Oluwa tin beti e bi e wa majebo anu o ma yanju oro re kori wi pe iwo na gbegbese iwo to ti ma wa je koju emi ati wo o kara Olorun majebo anu Olorun anu yanju e o ma ba mi da soro re itan ri ade yi pada o ma se fun o bo ti fe o ma se fun o bi ti inu re ohun to fe ko se yen bakan na ipago wa olododun oh my god o ma waye ni osu yi on the 26 ni pade yi ma waye jo mo be o mo fi oruko Oluwa Jehovah mo fi be o ri wi pe iwo na ti mura le gbogbo eyin te wa Lekiti gbogbo eyin te wa ni Kogi time ni to le lu ose kan gba ko ni ile anu yanju e iwo na le wa lu ose kan yen lati on the 26 di November 1 olukuluku a pada sibi to ti wa iwo to ti nwa bo se le duo laarin ose kan tele sore le adua a ma lo ni ojojumo fun ose kan yen gbo to ba fi ose kan ile to wa bi pade anu yanju e o da mi loju wi pe o le pada sile ko pada lowo ofo eyin ara Kogi eyin ara Ekiti eyin ara Ogbomoso eyin te wa ni Saki eyin te wa ni Gbeti akoko to iwo na ri pe o wa ni bi pade yen on the 26 to November 1 ni pago wa lododun morning session ati evening session lo ma waye akori ti Olorun fun ti odun yin ni Olorun to le se ohun gbogbo God of all possibility bo ti Olorun ba le sile kun fun mi ti Olorun le mu mi rin ajo awon orile ede dry cleaner ojo si emi na de ni to lo lu oba to de emi na de eni ti Oluwa gbe microphone le lowo to nwa asu dry cleaner conductor tani Olorun le yi tan re pada taloku Olorun le tu aye e se bo Jesu yi o ma tu aye eni se ni o le tu aye iwo na se marin jina ma bo bi le anu yanju e Olorun mi o le tu itan re ko mi mo boya won ti soro odi si ori ti aye re de njo oro tan so si o ti sele si mi ri mi sere o won ti soro si mi ri ti aye mi de njo oro ti won so yen sugbon loni anu yanju e fun emi aye mi o wa jo nkan ti o njo ngba yen mo itan mi ti wa yi pada awon to ma na mi won wa wo bi pe bawo ni o ni se ri bayi tori won mo pe ohun ti adan mi jo yen ko so nipa ohun to n sele loni ti o nsele lo ni yato si bi ana mi se ri emi na fe ko mo pe bi oluwa ti nbe ti e mi e wa ola ti e na ma da
3: amen
2: ola re ada je ki emi ati wojo pade ni on the 26th to November 1 o ma lagbara go ri ko wa be awon iranse olorun olorun ti mura won sile to ma ma lu e ma gbo bi awon ipati bi to olorun ma lu se ma ma soro lori ikani bi ati nlo ni yoko yi to ku ka gbu ipade yen sugbon ni ojo Thursday yin na je ka kokojo pade bi oluwa ti be ti emi e wa anu ajoju oro re kini oro ilewo ti mo fe fun o bo ti nlo o wa ninu iwe ni wasu ori keta ese kokola iwe oni wasu ori keta ese kokola ti bibeli ye ba wa lowo re iwo na si iwe oni wasu ori keta ese kokola yes sir
3: o si ti se ohun gbogbo daada ni igba ti re
2: o ti se ohun gbogbo daada ni igba ti re
3: pelu o fi ayeraye si won li aya
2: o fi ayeraye si won li aya
3: be ni enikan ko le ri idi ise na ti olorun se
2: oh my god enikan o le ri idi ise na ti Olorun nse
3: lati
2: ipilese titi de opin gbogbo omo Olorun ti o ngbo mi kini kan wa ti mo fe ki gbogbo eniyan to ngbo mi loni o mo awa kristeni ani asa kan ti o de lagbara die ta gbodo sise le lori oni pe a ma lero pe lesekese ta ba ti kunle bayi ta ba ti bere lowo Olorun o ye ko se ohun ti a so ye lesekese be ni Olorun lesekese ni o le se sugbon je ki so kini kan fun he made all things beautiful at his time sori akoko to ba wu Olorun lo ma se nkan re time to ba ti lo ma se sori time to fe fi fun eyen ko kan bo there is a process time between your request and the manifestation or let me say there is a process time between your promise and the manifestation but Olorun ti promise e ko ma se kan bayi fun e akoko wa laarin re ti a fi se akoko yen je akoko imura sile gbogbo omo Olorun to ngbo mi akoko imura sile re lo wa yi tori ogun re fe je jade aye re fe ni tumo gbo gbogbo aye fe ba odupe mura nle gbo mi mama mura bi ibi to wa ma mura bi ibi to nlo bo se fe rin lo so yi gbọ báwo lo se fe ki aye re ori lola ma mura be ma practice e gbọ o fe di yawo governor e mura bi yawo governor iwo na ma practice bi eniti o nba awon eyan soro bi yawo governor o fe iwo na fe di eyan la lola o to fe da ye ma practice e bayi so that igba to ba ma de be ko ni di abuku fun o ijoko yen o ni baje e ke so tele bi oluwa ti nbe ti ebi e wa o ni o mu gbogbo daada ali akoko re mo so tele aye re ada be loluwa wi jesus oluwa wa
3: ami
2: gbogbo omo Olorun to ngbo mi ni ojo Thursday je ka jo pade ni ago mesan abaro ni ile anu yanju e to wa leyin muna close hotel ni yana sapati gomo road ilorin kwara state o le pe mi sori number yi 08032404977 alafia fun die

0: go fun igba koko.
1: Oh yes sir.
0: Won ran mi si oba yi o.
1: Tabi ese o.
0: Itusile re.
1: Oruko Jesu.
0: Ati owo enikan lo ti le wa.
1: Ba ni sir, owo enikan ni o.
0: Owo Jesu ni.
1: Oh yes sir.
0: Itusile re.
1: Ah o.
0: Isegun re.
1: Yes sir.
0: Kuro ninu ogun to wa yen.
1: Tabi ese o.
0: Owo enikan ni sir.
1: Ba ni sir, owo enikan ni.
0: Kale ni na.
1: Jesu
0: ni oruko re. Ko si nti ko le se.
1: Oh yes sir.
0: O ton la koja yen.
1: Ah o.
0: Ki sokpin e mama.
1: Ki sokpin o.
0: Ibi ti won be ode yi.
1: Abi ese o.
0: Ki sokpin re mama.
1: Ki lo ra ra pe.
0: Ah!
1: Adani wa yo.
0: O ti so ireti nu. Rara o.
1: Rara o.
0: Enikan ni ki wi fun o pe. O yagba itusile.
1: Oh, meje so.
0: Baba mi lo nde.
1: Kabi esi de o.
0: Lati tu awon eyan sile.
1: Awe ma ye un de o.
0: Apa bo.
1: Yes sir.
0: Ile bo ni ko ya.
1: Odo mi ni o.
0: Mo kede.
1: Yes.
0: O ya Oluwa ya odo re.
1: Ah, meje so.
0: O ya odo re.
1: Ah, meje so.
0: O ya odo re.
1: Ah, meje so.
0: O ya odo re.
1: Ah, meje so.
0: O ya odo re leni.
1: Ah, meje so.
0: Itusile de bo leni.
1: Ah, meje so.
0: Isegun de bo leni.
1: Ah, meje so.
0: Abo gbo Yoruba ni.
1: Oh yes sir.
0: Ogun to lelele jojo ri re lo.
1: Oruko Jesu.
0: Isoro to lelele jojo ri e lo.
1: Adani wa ye.
0: Mo kide.
1: Ayero yo.
0: Orun gbese le.
1: Ah, meje.
0: Oluwa gbese le.
1: Ah, meje.
0: Oluwa gbese le.
1: Ah, meje.
0: Ogun to le.
1: Bale sha.
0: To jojo ri e lo.
1: Bale.
0: Ogun to le. Ogun to nikmo.
1: To lagbara ni so.
0: Ogun to lagbara.
1: Adani wa ye Olorun.
0: Eyi ti n ba aye re fira.
1: Oh!
0: Eyi ti n bele eleda re fa.
1: Yes!
0: Mo kede.
1: Yes!
0: Ogun ye gbina o.
1: Ah, meje so.
0: O gbina o.
1: Ah, meje so.
0: O gbina o.
1: Ah, meje so.
0: Ogun.
1: Bẹẹni o.
0: To gbẹdua titi.
1: Kabiẹsi o.
0: Ti ko se.
1: Ti o se o.
0: Ogun to gbẹwẹ titi.
1: Bẹẹni so.
0: Ti ko se.
1: Tipa re ti pe.
0: Mo kede. Ninu asotele yi.
1: Oruko Jesu.
0: Ina.
1: Jesu.
0: Oya ko gbe.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe ogun yi.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe ogun yi.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe ogun yi.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe ogun yi.
1: Ah, meje so.
0: Ina gbe ogun yi.
1: Ah, meje so.
0: Eyin wole nsa mi yi.
1: Kabi ese Olorun o.
0: Ogun.
1: Ah o.
0: Ti won ti n fi o se yeye le lori.
1: Yes.
0: Ogun.
1: Yes sir.
0: Ti aye ti n gbe le lori.
1: Kabi ese Olorun o.
0: Ye dali ka parubia.
1: Adani wa ye.
0: Mo kede pẹlu majemu.
1: Ayera yo.
0: Ogun ye wole.
1: Ah, meje so.
0: Ogun to ti di oro ege ladugbo.
1: Bẹẹni sa.
0: To ba n koja ladugbo.
1: Ah o.
0: Wa ni oun lo nlo yen.
1: Kabi ese Olorun o.
0: Lagbaja yen ni yen.
1: Ah o.
0: Oga.
1: Baba mi o.
0: Won ti so semi na ri.
1: Kabi ese Olorun
0: o. Won ni ko ti e si apere.
1: Ah.
0: Fun mi lati je eniyan.
1: Kabi ese Olorun o.
0: Bi mo ba wa pada di eniyan.
1: Oruko Jesu.
0: Ogo mi di apesin.
1: Adani wa ye.
0: Eya bi amo mo n ba wi.
1: Abi amo gboro yi o.
0: Bayi lo Oluwa wi o. Ogun ye senu aye.
1: Ah, meje so.
0: Ogun ye se.
1: Ah, meje so.
0: Ogun ye se.
1: Ah, meje so.
0: Ogun ye se.
1: Ah, meje so.
0: Ogun ye se.
1: Ah, meje so.
0: Ideja.
1: Amen.
0: Ideja.
1: Amen.
0: Ideja.
1: Amen.
0: Ideja.
1: Amen.
0: Ideja.
1: Amen.
0: Egere dopin leni.
1: Ah, meje so.
0: Mo de n gbohun Oluwa Jehova.
1: Ayera ye Olorun.
0: Asu ege lara re.
1: Oruko Jesu.
0: O ye ko ma ya.
1: Ah, meje so.
0: Asu ege lara re.
1: Oruko Jesu.
0: O ma ya bayo.
1: Ah, meje so.
0: Koma yaba yo.
1: Meje so.
0: Koma yaba yo.
1: Meje so.
0: Asu ege.
1: Baba mi o.
0: To bo ogo mole lara.
1: Oruko Jesu.
0: Asu ege re.
1: Adani wa ye.
0: Yara nda ba aleka.
1: Jesu.
0: Eli mo sandale keruja.
1: Jesu.
0: Ohun Oluwa ki se teniyan.
1: Rara o, rara o.
0: Baba ji o sami.
1: Kabi ese o.
0: Mo kede.
1: Oh yes sir.
0: Asu ege.
1: Oruko Jesu.
0: Asu ege.
1: Oruko Jesu.
0: Ogun to n ja.
1: Adani wa ye.
0: Ogun to n ja e.
1: Ah, wa o.
0: Aso yen lana.
1: Ah, meje so. Ayera ye Olorun o.
0: Aso yen gbina.
1: Ah, meje so.
0: Asu ege.
1: Bani o.
0: Lorun re Lorun omo.
1: Oruko Jesu.
0: O ye ko gbina.
1: Amen.
0: Ani won ge o.
1: Bani sa.
0: Gbogbo adura to n gba kiri.
1: Ah.
0: Won ge o.
1: Eko ipo.
0: Ege yi ti po ju.
1: Bani sa.
0: Won yin mu si o. Won ni bo ti n lo yen.
1: Aladura alakisa.
0: Aladura alakisa.
1: Ayera ye Olorun o.
0: Mo de n gbohun Oluwa Jehova.
1: Baba mi o.
0: Egun aladura alakisa.
1: Oruko Jesu.
0: O ye ko ma jade.
1: Ah, meje so.
0: Jade.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Jade o.
1: Amen.
0: Egun
1: oruko Jesu.
0: Aladura.
1: Adani o ye.
0: Alaki.

olugbọ mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi diri market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun o ba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won ni le bo odu eh gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo ki e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba laanu mi emi o mo nti n o fi sunre se ni bi ti e ti n ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to ti n bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o aimoye awon to ti koja lo ile n je eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologun ajobo adani waye oma tola se awo gbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o o se gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun a so fun po se titi lai la o ma gbega oni titi lai lai lope mi lodo re titi lai lai lope mi lodo re titi lai lai lope mi

0: Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide
1: isoji afefe bere latoni lo enikan ni wayi ati nbo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kadua mi o se itewogba Olorun dariji mi o
0: gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be Ah, ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti disi 30 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe and lagbaro eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyin omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagba soke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye atohun ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10000 pere ni owo wole won a si momo ati o ti ni yi awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register ani le gba registration wole mo titi ale yi e je so pe titi ale si ago mesan la ro la wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register
1: a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo nto mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo muyan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade bogo se nje to Olorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you I'm go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to o ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi ba se npe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun de o tun bere si sele nu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
2: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kibe eyin emi adani loro bi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira enowo ye mejeji soke eyi emi adani loro Yes, sir. Yes, sir. And you have done it all. And you might have done it all.

0: a wo agbara ti o tun da oduro ko mo nloyun leyin aduwa yi a fe wo agbara to tun fe mu omo le ko omo ta a fe wo emi tin kowo mo lowo tin kowo mo lara leyin aduwa yi gbogbo majemu a so ni dedakuda oro aje oro ika ninu ago re eyin emi ma koja ibe o to ge bayi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ina ko bata lo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa sit down
1: e joko gbogbo eyan to ngbo mi enikan ni woli sati ai asese meye bo lapo ani ti o fi di sunday se bo gbon ta wi o se se ko mo fi bi eni ko fe bi olufe ise lo nse lare o jesu ni ti mo so fun enikan oni mo so fun gbogbo eyan in ta nse yi emi olodun lo ni ka lo gbe wa be bo se wa yen awon eyan ti o ri opolopo itusile wa loyun bayi wa ri sese bo go se nje ti olodun a lo bo nse ju mi won rin mi si ran yi ni and not only that gbogbo eyin te ngbo mi ni ilu ibadan church wa to wa ni headquarter ni ola ni agbara eni to ni aye atorun isin igbowole ni o le mo intern se church na re on lo fi je pe testimony po awon ti an ba wa nu church ni won gbo awon testimony abami ta gbo awon testimony ti mo mi loju eniyan ayo ni gba mi mo fi atun lo sile agbara pada enikan ni mo ni ebe adua wo lo tun ti gbogbo e to ngba yi lo mo gba ni a lo lati gbadua bi iseju meje si gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi o ko si bo se nikan alaja
2: and then je nfele ikun bi mba ti ku onu studio bayi ma yara bo sori facebook ago mefa bo 6:30 youtube ago mefa bo facebook 6:30 ati tiktok ni ago mefa bo laaro yi e to wa da ju gbogbo le oni pe e mu ose te ma fi we ba se gbadua si titi wo ojo sunday tabi ose ti nbo niyan at least a gbadua si ose yen ma so ijo te lo gangan e to wa tun da ju ni pe to ba di ojo thursday summit wo bere leadership summit ni ago mewa laaro ibe la wa titi di ojo friday odun ago meji na la mo jade lojojumo but bo ti e je pe o ni refreshment inu o lo nje ninu o si lowo wole nu n to ba imu da lei si aro la ni bi owo ago mesan si mewa gbogbo registration o ti tan a ni gbayan wole mo iwo to ba fe join wa when man na lo nu o ti waye ni ojo thursday and friday to ba wa di ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan pata ilu kilu to ba wa adugbo kadugbo to ba ti ma gbo mi wa wa gba certificate yin awon bible school no graduate you my god eja won ti jesu oni se iyanu odanwo odo gbogbo awon to ba lo si leader idanileko fun gbogbo awon adari na gbogbo eyin evangelist gbogbo awon pastor gbogbo na ni o gba certificate ni ojo friday ah inu mi se dadu eja mura si eja tesi waju nu soji afefe
1: engineer in no time aladu an se mi adua mu mi eja lo
0: oluwa ni ki enikan gbadua yi just only one person oni ko gbadua yi pelu gbogbo imisi re egbo enikan lo ni adua ti mo fe ke gba yi lori ijoko to ba fi gbogbo emi re gba nkan kan sele leyin re e kibe ni eyin aye mama ranti pe nti nbele gbe re ejo wa be ba si jo wa ayan mo yin ori bakan na e ke eyin aye kin le bi saba le iran lowo mi mi o mo boye get adua yen sa ti won ba ni won saba le nkan won ragabo ni so won bo mole o n koja nbe lojojumo sugun ori na ri tori pe won ti bo mole wa mo koja legbe opo ayan mo o si ni mo po ni tori pe won ti bo mole e ma woju eni te duo ti e kibe eyin aye kile bi saba le iran lowo mi mole e po oluwa ina si ni bi ajo gbadua yi ni gbogbo emi ti nbe nu eni o fi ke je n to nbe legbe lo eyin aye o kile bi saba le iran lowo mi mole e po oluwa
3: se unity.
2: Masha. Elege teye de bosh. Ash. Jesu, Oluwa wa.
1: Be se ngbadua mo si ton ri nkan kan. Na wo. Wa ke owo igba ibi mi. Owo to we mi. Ton da iran lowo mi duo. So you been ti pe seyin. Owo igba ibi mi. Ton da aye mi duo. Ti o je ka aye mi o koja lo. Ma lo bo mi. Esa. Gba won adua yi. E ba mi pe sister kon. Amen. Jesus Oluwa wa. Omo bi ni tewo bayi. O si eni tin dawo duo. Jo awon alagbara emi lo. Lati akoko yi lo. Labe majemu ti ipin rawo e tin sise. Eti mama re mo nipa e. Ja tu me ko toli abada. Mo pa la se dide soke. Lati oni lo ina ko jada. Atapo lara re mo so gege bi woli olon mo pa lase oru e ko jade loju owo to pe mi jade ninu eje ton te ire mi duo ton te lo si waju mi duo jade o ya ma lo bo mi e bi owo yen lori sa olorun iko ni wa o si fun wa lase lati pase mo duro gege bi omo alase mo pa ase sinu ayan ma awon eniyan yi gbogbo owo to seka owo buku owo ika to fa o jade tabi to we o ni sentaye re owo yen gbe owo yen jade lara ogoni fun Jesus. See dancer. Ha! O dabi eni pe ka mo lo le mo. Gbogbo eni to ngbo mi, nko gbe nkan hanu let ko ta wa ni ola. Olorun oba ngbo. Ati bo sopin odun. Oni mo fi nkilo fun o pe ko gba Jesu. Ko so gbon to fe da si inu enikan ni simi wa. E kan lo so e meji mo gbo pe gbogbo agbara ti Olorun ni to luwa ni. Bibeli so wipe eyan mo otito. Oni otito yo si so yin dominera. Jesu nikan lo otito. Osu ke wa lele osu ominira ni so ba se mu po yen o ri nti o tele o ya gbogbo yen gbe owo le ori ke gbo owo le idodo e dide nle baba mi atolorun mi oni lojo isegun segun fun won ogun ti won o le so fun yan emi mi ma ko tu o le nu e wa gbo kili o to su loni to ba ni gbagbo wa ka owo wa lowo won a ta olore in the name of Jesus. Oh my God. Ara won kan ta nse ni igba ta ba se ta wonu iwaasu lo awon adua yi ko si esu o le daduo ai loyun iyagan o le daduo ai loko o le daduo ko le withstand the adua yen na gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kin to ma lo gbogbo eyin te fe san ida mewa atore loni oni ida mewa oni lojo isegun o fe san ore o fe san ida mewa mami kan text mi nigba ti an san ida mewa won tan won so bi nkan se yira ninu aye won ati ninu oja won enikan ti omo nti won se a wa mo se lara re nbo lo ti fe nbo lo fe gbegba ko si asiri oluwa nbe pelu awon to beru e gbogbo eyin te fe se ida mewa atore o ye na soke olorun ipe mi si orun awon eyan yi agbara to gbe Jesu oluwa dide mo ni ko wonu owu e lo wa gbo mi kili o to su loni gbogbo eni to je oni ri o wa okan sami o ko gbe to amimi kini account number to le san ida mewa tabi ore adua re gba tabi ore abe isinsi account number church lele 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank niye bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International. You know, be daddy. Ah, eyin ti an bi loni o ye kunle oni won bi ogbugbe yen joko bo eyin omo ti an bi loni e kunle pelu ire ta su loni owo ti n da iran lowo e duo mo ni ko gbedanu wa gbo o ninu omo wa je olu omo ninu awon olokiki o ko ti enu owo be wa rowo mu ninu aye happy birthday long life and prosperity enjoy ara e loni oni oni ojo ketala ojo ti o se pin oni to ni ojo tuesday ojo isegun wa da segun eyin te mark wedding anniversary yin lati seju yi lo anu alai legbe kan yin lara e lo pade anu o idile yin awon eyin o fi ola yin toro e se ami ke gbe to ami mi in the name of Jesus happy wedding anniversary
2: god bless you mo gbadura fun nigeria lowo president ati awon governor wa nigeria gbo owo olohun ko di president wa mu ko di awon governor wa mu ki mi si ko wonu yin ko dara fun yin eni kan mo be share testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori facebook you are blessed it is well with you

0: ayo ati idunu yin lo je wa logun pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
1: after working kiloku igbadun loku ta wa je
0: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
1: se olohun owo ju mi je awon ti wa
0: ni o Diamond FM ikanni alayo ni wa
1: se olohun owo ju mi je o ba ni so
2: yo marubo ojo
3: yes sir
2: si alafia lewa
3: alafia ni sir
2: alafia Kristi ko ni fi sile
3: mi Jesus
4: ninu asiri to ye ki awon eyan tete mo laye o ni ma sare so fun yin ma de so soki wa kokko na wo e mejeji sodo mi
3: ni
4: pa gbogbo eyin ti e o kin roju rere te kin la laanu olodun je sami loni o ye bere si la laanu
3: mi lo ko Jesus
4: eyin kan gbo mi bayi
3: yes sir
4: e sise sise bi akura
3: eh
4: e ti sise bi en ti o leyan
3: yes sir
4: o ya oju rere bolu e le
3: ha mi lo go Jesus
4: ogo ti ran ri oriri
3: yes
4: anu ti family re o kan
3: gari owo
4: o ya gbaru anu yan
3: ha mi lo go Jesus
4: eni kan lo ma sami
3: yes sir
4: emi asedanu jade laye
3: ha mi lo go Jesus
4: so pe owo afiya jeni
3: owo afiya jeni
4: sare faye mi le
3: sare faye mi le
4: sami le meta
3: ha mi lo go Jesus
4: so pe oluwa
3: oluwa o
4: ma jen kabamo
3: ma jen kabamo
4: tete sile laro ogun to le to buru ni pe ki won gbe ikolo eyan lo ki won mu nkan ni eyan lo ki eyan ni nkan tele ko ma ni mo ki eyan ni ebun kankan yo sonu opo nti mo mu ki eyan sofo tabi ko sunkun oni ti ile olabadede daworo ten to lomo tele wa lomomo to wa di pe ile alariwo di ile alaworo ohun buruku ti ma duyan lo ninu oka ti ninu emi oni pe won pada gba so lorun eniyan keni alaso wa di alakisa ki eleran wa di legun tabi ki omo alaso ko wa domo ni tin toro kiri to ba ile sami porogodo aye o ni lu fun
3: ha mi lo ko Jesus
4: nigbati oluwa mu ikolo si oni pada awa dabi eni to laala ninu psalm 126 eyin eyan ti e ba le sami ni ilu te ba tin gbo tabi ni bi te ba wa mi mo pase pe gbogbo n to ti sonu lati jo to ti daye arugbo ojo ma da pada fun
3: ha mi lo ko Jesus
4: elomi ojo tan bi saye na ti yogo lara e
3: bene
4: won le yo ogo latara irun eniyan eni to gerun eni gba kekere ta lo mo nkan to ti yo eni to we o ni igba kekere ta lo mo to we danu eni to ra ikan na kokon re ta lo mo to ge ko opo awon eniyan de le mo to pe placenta yin bi tan ri si bi to lewu ni bo se ri placenta elomi mo le aja pada wu leyin oro eni wo soke wa ta lo ge lara placenta re ara ma bi le re lo
3: Mi loruko Jesus ba.
4: Ani ngba ti Oluwa da ikolo si oni pada wa dabi en ton laala. Gbogbo eyin ti e so wo nu ninu business.
3: Oh yes.
4: Eyin te powo kan dede mo ra mo yin lowo. Olorun je osami mo dari owo pada sodo.
3: Mi loruko Jesus.
4: So pe Oluwa dari owo sodo mi.
3: Oluwa dari owo sodo mi.
4: So pe ase to n dari afefe.
3: Ase to n dari afefe.
4: Oba to n dari aye atorun.
3: Oba to n dari aye atorun.
4: Dari ore aye mi si mi.
3: Dari ore aye mi si mi.
4: Fun mi ni fire nbe.
3: Fire.
4: Please anti sare wa yo da fun e ma ba yin na niyan awon lede anti awa yo ma joso bimo fun okunrin kan ni because mo ri enikan bo se bimo enikan de gbomo lowo e mo wa ri to n gbomo yen sa lo tetetete okunrin de ni obimo wa gbe omo yen o de gbe sa lo what happen kilo de tan fi le gbe omo lowo e kan de gbe sa lo kilo sele
5: lati bi 14 years mo tin wo omo ti mi ri bi mo se ma mi loju ala niyan wa loko run ni
4: e pato fun Jesus
6: thank you Jesus
4: o ma gba omo lowo wa gbe sa lo because okorun lele ko de ni je ko bimo loju aye nbi se mo le pray fun ko le bimo
5: beeni sir
4: o mo kan to e pe lo to lo fe bimo laye to de da e loju to mo pe olorun lo lo mi fun ele ni sare lo mu eso tenu nje kan wa
5: okay sir
4: sare a ma do de so pe oluwa yanju case mi leni
3: yanju case mi leni
4: somebody can you shout fire
3: fire
4: somebody can you shout fire
3: fire
4: Somebody can you shout back to the sender?
6: Back to the sender.
4: Seki ogun pada sori ologun.
6: Ogun ni sir.

0: Jesus.
1: Ti o sere wa nu adura.
0: Yayo.
1: Eyan to ma ngbo mi lori radio. O ni mo need bayi.
0: Yes sir.
1: Eni ti o le ma gbo mi lojo kan. Lori afefe.
0: Yes sir.
1: O ni mo fe.
0: Lo
1: to ba le sami.
0: Yes sir.
1: Arugo ojo de o. O ti mo de sorry.
0: Yes sir.
1: Bo se wa yen.
0: Yes sir.
1: Wa kori ayo.
0: Mi
1: ha mi ha mi
0: lo ko je.
1: Mo lo ma kori ope.
0: Ha mi
1: lo ko je. Abama ni o gbeyin esu lori aye mi. Abama ni o gbeyin esu lori aye mi. Igba ti mo ba koja lo ninu ogo. Oju yo ti esu lona to lagbara. Ojo ola mi o dara.

gẹgẹ bo se wa o ni ewo iko egbe gbogbo lu ma si jo ye ti gbe daju awon kale kasagba lo ti mo bara won iyan ni second division kan ti lo mo lo down land relegation iyan lapa ti be je an to wa nwe koju ko egbe gbogbo lu liverpool an wa se bi pe iyan se bi olorun oba ani ko le possible amo were were baba ba mi se ori ti man city nko niyan o ele to bi pi awon ganu iyan gangan latapa ti be je sugbon gbogbo ba ro ba se ri e mo lanfani lati gbo man city adie won ti baroko aro roko aro radie lone idije uefa champions league gbera so pada e ma je ntan yin iko egbe gbogbo lu les yo gba lejo sporting city to ba ti dikide

ti o mo we o ni mo gbe ba yun ni we ni e je ma so pe badowo e ti gbe nti mo wi fun yin bayi to ba ti gbe me ma yun ni we ni ajo o risk ni o ya da ni kafaja o di lo ngo to wo bo we ade o pelu ko igbe gbogbo lo ge tafi gege bo se wa latapa ti bi ba ka na ko pa ma o di darapo ba won agbawo firi yoyo lenu ko igbe gbogbo lo jesi ele to la ma ni lati ni kini assist to po lenu league agbode nu itan iko igbe gbogbo lo jesi ohun gege bo se wa lapa ti bi 16 lo wa o ta ba wa soro ni pe to wa number 12 si number 15 ta ti de assist o la won yen ni nigba ti ko pa ma to fi 35 assist wa ni 16 gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se nja yin beta gbe yin de be aja aja tan ija ni da le nguru aye e je to fa violet yi gburu e wo Enje je mo pe brodo fanadesi agbabolu ko igbe agbabolu Manchester United awon gege lagbabolu ele to ti je gidi to je polo si possessor ju iyun ninu league agba oje ni sada wa yi gege bo se wa lapa ti beje William Saliba o ti pada de o ti nse gbaradi ane Azevenga o ti duro tene wi pe ko to di ojo keje de logun ninu osu ke okala Azevenga yo kede wi po n fe fi gagbaga pelu Gerard Infantino gege bi ari ajo FIFA lagbaye gege bo se wa lapa ti beje o ni mo se lafani lati ja yin aja aja te jade dale ni gboro aye o ya ke n sare fa fa opponent bi beta kin to bere yan nana de tori pe ta ba soro le pa fi fode o ti pe 303 days eleyi ti fi fode ti lafani lati mi awon kan 34 consecutive game di o ti o lafani lati mi awon to ba je nikan ni e ti lo gba go e ti lu lo round about gege bo se wa o ya Bruno Fernandes

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto
1: atupale iroyin
0: ni kan yin da mo de 8.7 ni lu lorin ni ipinle kwara abala kejire ta pe ni abala lame to abala yi lati akoko ko to wa ninu iroyin ara le to ta le atenu lame to wa ben ta ko sutu iloni abi te so lori eto loni o jawo yi tin ko kan awa toku mejeji ati kan da mo 8.7 ni lu lorin ni ipinle kwara opa ale jo ba n gbe won wole
1: to malam abrafi o larajo asuku ti e ka bo si ara gbo
2: akiwo gara le o e ka ro akwa jode akabo sireto
1: to eyin kamo lati abi ewo epo betiro be ba gbagbe ko to di pe ojo kini osu kini osu ta ojo kini osu kewa ta wa yi ko to de

0: mo ko wa pe a ku ojumo ni oni ni ojo segun ojo ketala ninu osu kewa odun ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ori eto yi ibe ni ati ma nse agbeyewo awon ro to lo lori sirisi eka bi eka idajo ni eka eto abo oro sejoba awon sele ton waye ni agbami oselu taiwo adeyemi ni oruko mi oni nkan ta fe wo oni oro egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ile Nigeria ati ipinle Kwara egbe oselu yi won ni awon na ni ona bayo fujoba here ta wa ralo ta npun gbe fun be ara ijoko to je pe won dije fun ni ipinle Kwara oni ijoko a soju awon eyan ekun dibo omupo nile gbimo asofin ni ipinle Kwara awele na lo ni papa julo afogusun ati nkan ti omoye nile gboseru ADC tan gbedani a le se fun awon eyan ekun dibo omupo nile gbimo asofin ni ipinle Kwara ona la fe wo ni alejo mi loni awon ni honorable Nuruddin okan lawon opopo nkun won ni odidi omo awon ni omoye fun egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Kwara won fe soju awon eyan ekunibu omopo nile gbimo asofin ipinle Kwara ni nito ibo to bo honorable mo ki pe e kojumo
1: e garo sa aki gbogbo yin ni se ki alase ati oludari olorun ba duro ti yin na
0: ah honorable mo ni pe filatel lo itumo si pe e ti bere ipolongo na ni ke ko bi yin ba na e se ro pe ni ipinle Kwara ka mo ipinle Kwara pe egbe DC lo ye ka dibo fun to mi yato ta yin gbe to ku
1: ki to bere ro mi mo ko ki awon olori wa ni ipinle Kwara te ti bere yen atori party chairman right honorable Tunde Muhammad
0: ojuda e small brother
1: so ati awon executive won so won ku akitiyan lori oro egbe olorun aba wa kun won lowo mo ki awon leaders wa ton represent wa ni national Balaji Abdullahi so olorun aba wa duro ti won to wa ki awon other candidates that to gubernatorial candidates we effort gugu olorun adelade so kin pada si bere yin pe kin la ro pe
0: eyin lo ye ka tele disin ka tele ipinle Kwara to mu yato
1: seri most of awon eyan won ma believe pe gugu oloselu bakan na ni wa bo agin se bakan na ṣugbọn gbe to ba ti gberu se kan lowo oju kan lawon eyan ma fin wo won on ti onikaluku ba prove right iru eyan ti o je so nipinle yi awon egbe kan lo se lo lana we have their records eleyi ti won ri se ati ti won o ri se so awon kan lo nse lowo nkan ta sa fun ni jeta lana ti ilu tun fi shift si bi ta wa yi teni gan tun wa buru ju ta na lo so unlike je ka ro pe we need to look for a better option so ADC de je third force ni country presently to ra ti se ijoba re loruko egbe yen PDP ti se APC ti se so bo se je ni idi ni ta fi ni de ADC tori Yoruba ko we pe ekini kete ekeji kete eleketa ohun la je nje tan so ore aje nje tan lagbara olohun a ri inu ADC
0: yen ni pe ADC a fun wa ni ijoba ere
1: lagbara olohun
0: ati ore aje nje tan
1: lagbara olohun
0: e kan ten soro honorable okan lawon e ti awon kan eni alaga egbe sele ADC ipinle Kwara right on Babatunde
1: yes
0: e ki asoju yin ni national
1: ben
0: yen Malam Braja Abdullahi
1: yes
0: awon kan ni ADC ipinle Kwara awon ana te ni ohun ase dada na ni to ni yi
1: won le so be
0: ko se be ko lori ni
1: be ko lo se ri
0: ba lo se wa ri
1: se ri ni government gbogbo wa la ma jo wa nbe nkan ton pe government nkan to contain large number of people ni but oni awon to mo mu ida e lowo you understand so gbogbo wa le jo wa nu ijoba but alase ma nwa so for you to leave one party to another it means nkan to nsele nbe ko te wa lorun e je ka wa lo duro nibi to fit iwa ati ebun t'Olorun fun wa o lo ba wa debi ta wa
0: wa Olorun fun yin
1: we have just few people in Nigeria ti o ti se gbe kan ko to debi kan so aderi elomi pe nibi to wa ko ni get it right bo mi to ba pada lo a wa so case talent e fun re won wa yin we have series of example like that so we be general
0: honorable kan la won iwa Olorun fun te fi yan bayi
1: ati dori to mo po e si n ba bo latoke ni e ma je ka jump step
0: nkan ma bi ni pe ah ADC pele Kwara ta e ba wo yin e wo pe ah awon eleyi pe won se be n to fe wole fun eto dibo e wo pe ADC pele Kwara pe ko ti e sinu awon to le wole gan e ma bi pe awon to pe awon to wa ADC pele Kwara awon te pe lana na are won joba na ni boya bo ti wa njeun le ana boya won o nkan tan fun o kere won fa ge to po si le kan lo ADC won yagba ni e ma bi pe ebun e polo fun awon ti e ko dani ti e pe lana won ri lana ibi tan wa
1: ninu bere yin eni egbe yen o se bi pe o fe wole lenu won lenu awon to nso be
0: se le wole
1: lagbara olohun lati oke dele lati president the house of assembly
0: ADC
1: are from government Nigeria at the Kwara State at Omoko Ifelodun lagbara olohun the reason is this egbe kokan ni manifesto bi a se seto egbe okokan ototo ni ti e ba nwo wa ni lati se ma so fun this last Friday no one is inaugurate our campaign committee ADC it means se se se bere ni yen ijeta o ijerin ni INEC se release oruko officially ara won to ruko won wa nbe tele ti o si nbe mo so gbogbo nkan to nlo seyin ko to di jeta wa bi ariwo oja ni as a face main business buying we have some states like that ti gubernatorial candidate gangan ruko e o jade so gbogbo nkan to ti wa se for 5-6 months back to you at the meeting John Soro oh it has no meaning
0: e so le kan pe eni gboya pe ni Nigeria ADC a di ijoba
1: lagbara olohun
0: ni pele Kwara na
1: lagbara olohun
0: ati lo mu po na
1: lagbara olohun
0: ke de so be kile ri
1: mo so nu oro
0: manifesto yin te gbara ni mo bere manifesto te gbara ni te ro pe a fi dibo fun yin pe from government in Nigeria
1: mo n babo
0: e mu te gbe ni o ka so tin
1: mo ti soro late kan pe government to wa nbe o tun buru ju titi tana lo lara manifesto wa a tip of it like 2 weeks ago ti presidential candidate wa Waziri Adamawa Atiku Abubakar to address Nigerians lara nkan to so president jade immediately we ojo keji ojo keta ti governor lo ki governor osun governor elect by o soro o bebu lori comment yen as God we have it leni tan soro nkan ti eni yen advice here to bu ebu le lori o ti implement it means we have a lot in our side lati render fun aralu so te ba de tun won last week ati ko baka wa da pada pe you owe me an apology tori nkan ti mo so to bu mi oluwa pada se nkan to lohun oni to eniyan so to bu o wa ko je pada so eni to logbon le to lo tutun yayan on la won ase waju wa so bo si je ni inira to wa ni country bayi olohun oni je ko koja bayi gbogbo wa la mo pe ilu yen le so mo ma n travel dada moto ta gbe wa e full tank e tele 13,300 naira ni taba kan ti dele epo ko ma si a drop of petrol nu e taba ti de filling station 13,300 lo ma gun fill up 92,000 mo fi le wa le tan lo so and government then they ba fe mo bo nsin won wo sign board let the good work continue won gbe kaduna kano road nkonko kini anfani tin yen se fun pinle kwara gege bi awa ijoma ni tan soro o no fin campaign kwara o wa ni ibe yen ka ti dodo yen o no gbe sibe that's the only achievement TAPC ri so pe Tinubu se not in Kwara state mo kaduna kano kini kan achievement ni so egbe wa o need lati laagun jina lati bawo eyan soro pe ibi ti o ye ka ona ti pin bi tan to ti a ma de to bi kan to ba ti digbo yo be lohun ki ona mi la ni
0: idi sa lona to la ba
1: ona mi to la ba on ladies because that's the only national party to challenge Tinubu so awon egbe mi ton pe awon latako nbi eyin fun ra yin mo pe ariwo lasan ni because you are Mr. Taiwo Emmanuel okan lawon Nuruddin mostly okan lawon na npe mi baba mi lo njo kan lawon so bawo le yan se lo ni fe mi abi ohun hate mi ti wa lo ni fe baba mi en gbe ko possible a ntan ra wa ni
0: e pe PDP ntan pe le Kwara ni
1: sure ele hate omo eyan ni Kwara ko ku ko boye e de le like baba re se o wo eti lord of well reasoning Nigeria
0: pe
1: e hate APC ni Kwara tori gugu ana mo pe won o se dada temi na support yes e wa le like e wa adopt baba re loke e mo nkan ti gugu wa le jo gbe si la kai ta jo ro ni to mi pe iro n paro fun ro ni
0: iyan pe PDP tan
1: so the only alternative is ADC to ready si fe fo idoti yen latoke de len ko se pe ala fe dodge bi kan ka tun wa lo join bi kan gbogbo complaint and complain Nigeria few of it lo wa under control of state government epo won agbara governor ka epo ta ran Kwara ti bisi in control ni won ra losun ta kodun control ni won ra lo yo ti APM in control so ki APC gan ku in Kwara ti o ba kuro loke the problem will still remain
0: ara bawo ni pe ka fi gbogbo APC kun be ona bayo bayo
1: agbara olohun lato kire le
0: ka ribo fun ADC
1: ben
0: e so kan le kan honorable kan lawon e so yi pe ah ni ipinle Kwara kun won gbianju pe APC na pe lo to won se dada awon ka ni okan lawon fi ilu soro ni bi pe te ba rin dada ipinle Kwara e n ko di pe Kwara na to ni kori bakan na
1: no no o
0: e ra won na ipinle Kwara bo se ri
1: okay
0: ere ka iteko ere lewo san era won leko to ye pe nigba kan o je egere mi ti ni ba ijoba yi tun ko o ti di ape wa wo
1: okay
0: te ba gba on so pe ijoba yi wi pe ko si bi ti world kan pele Kwara to ijoba yo ti di honorable wa ni ijoba yo gbe eni lo to won
1: se ara oro ipinle le nso aboro awon local government kan because ta ba nso oro ipinle gbogbo ilu to wa Kwara state la nso yen you understand oro ito eko te so ko ti worst delivery we have so many primary and secondary schools awon mo lo be mo kin to wo ilu ipara lana it was around 839 to mo le de school mo
0: bibo dadugbo
1: ni constituency mi e je kin so constituency mi
0: lo mo po
1: yes o mo po constituency lo si agunjin ora then what abere struggle we have been to ora several times to Agunji awon mo le law school be mo ilu to ti tu is more than hundreds ni fe lodun ase o ibi ti baba ati ya o le duro mo so mo fe law school be mo eto eko wo la wa nso ron pa ona ta nso ta ba ti kuro nlorin lato mu po di erin le I do go to Ondo state almost every week ma lo ti side east lati Kara dear le ti o ba yayan ni eyan lo 1 hour 30 minutes a park to ba lo car to lo jeep o a tun park o a lo tun bomba ese ni elomin di sori lati Kara laja sembi less than 30 minutes to capital city ni aja sembi ba in be to join south and central Kwara south and Kwara central e wo ofa gbogbo ijagbo yen ku si pe right lo fe gba abi left ibi to ni galugu ba ti rona lo ngba ojo wo ni le mo ku si week ti won protest lerin le against ona yen is not part of Kwara state so ona ola won so Kwara state se ka wo ona to da ka tun kun iyen na pe ni notice me ka sise arin bi ti oya alejo le desilu to le ri nikan bo se njere ijoba ko niyan so ni part ona te so o so na
0: ni Kwara
1: ona wa ni just 3 or 4 local government o ton
0: ko kari
1: ona odo mi ni constituency mi o ngo ti mo so constituency mi won fun na fe ba wa sona
0: ibo sibo
1: ona fe sona lata jase lo si boyo ke ode o mi mo bi ton se lo ona yen ti du e ba ti ko yala yin ka di ensin tipa o le ko ja niju ona main road tipa ko le ko ja nbe I went there and park and go kadan just last week so pe ona wa lagbara olohun ti ba ma pada wa ta ba ma wa si tv program yin a cover wa fun because I want to cover fun wa ka ma ri but we uncover it pe bo se ri lodo mi lele igba ta n lo si ora moto mi ogbo moto ta ko lo video e wa yin ba a park moto emi gangan be wu sinu moto ta anti moto tori mo fi alukran se leri anti moto ba I have the video here the video evidence is here
0: ni kwara ina
1: lori tv lori radio yin fun an gbo won se royin kon ti so na be won ti so na be won se just 1 kilometer ninu ilu yen
0: ni ora bi
1: yes ka to de ninu ilu yen a park mo bewu candidate to lo campaign ke mo bi to was mo bewu sinu moto oku boxers a jo anti moto mo ni video en bi ba so ko so na
0: ko le se du pe kwara e kin bi yin ba pe pa bo so roro ekun debo tin gankan yen ni pe jopule kwara won ni ko si ward kan pinle kwara to gomino si de kin ti bayi sin honorable kwara won
1: seri gbogbo
0: ni ward te si wa ka ko mu owo joba ye ti ri nbe sa kese ka ti ri nbe ward te ward tin ward tin
1: igbaja 3
0: igbaja 3 so wo gomino ti ri nbe
1: seri gbogbo bere te ba nbi mi ninu flyers te ina ko si be e ko si be pe focus o mo po constituency you understand ale mo local kiri because ka to debi ta nlo a koko to bi ti a lo if I'm going to my house now then ma sa ko ja lawon bi kan ti o nse le mi ale mo ya but our focus today this morning on this program o ni lori o mo po constituency e ti understand igbaja 3 te bere ati igbaja 2 o wonu ra won ni for more than 10 years let's say 8 years or joba ile anso grader o ti fenu kan le bayi nbe grader ordinary grader e gba ke ona ton ta I'm talking with fact because gbogbo bi ti ati de ni mo si nsoro bi ti oro ti mo nso mo si wa bi ti mo nso ni jeta grader o hole bayi lasan yàtọ̀ sí pọ́n fẹ́ se nǹkan ìgbàjà 2 but ìgbàjà 2 and 3 the only reason ti a le fi sọ pé ìgbàjà 3 pé a le yọ kúrò yanyan ni pé ọ̀nà tó kọjá lọ tí mo ní wọ́n stop ní láyé nká yẹn ó kọjá ní ara ward wa ó kàn kọjá bíi pé bí ọ̀nà ṣe kọjá ló mú pò yìí ká wá ká má ra dividend tí o mú pò rí bo se ri niyan te ba mo o koja ya aru bi ti mo tra lati so niyan which is part of igbaja 3 ona yen koja nbe o ti baje pada under just 2 months
0: tashi
1: o ti wu pada but pe a ri rara be se bere o koja nbe yen
0: ko to afi mo bi so ri yin gan mo bi so ri won gan nbe o kan
1: no o koja nbe gbogbo ona to tun wa ninu ward yen to serve lu fun ra e owo o kan so igbaja 2 o ri greater of enu kan le so bo se je ni
0: honorable okan lawon
1: yes sir
0: leyin simran pe mo fe ka lo gangan eyin gangan pe ki le fe se fun awon eyan ekun debo omopo tan ba debo fun tan ba debe tan ki le fe se to je pe nkan te so yi ko se pe greater okan le fun odun mejo ko ni se bi pe aro na da ki le fe fun awon eyan yin pe atin ba de be tan awon ajafani kan bayi leyin bo eto yi o wa lo social media o ha di so bayi na o na ni a se bayin gbe sibe pe ta ti wole tan a le ma so bi pe agba te ba bayi bayi le so leyin si mo na pe awon ale a fi isan ale kan si mo ki pe eku ikale

0: to e ka mo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara le jomi loni honorable nurudin okan lawon tan pe ni odidi omo awon ni omo ye gboselu adc to fe soju awon yen kundibo omupo ilegbimo asofin ipinle kwara lo me kan mo bi pe ke fe se yato awon yen yin ta wa de beto te gbe dani bayi
1: ese ki a to bere campaign wa ani manifesto gege mo so le kan pe egbe kokan ni manifesto ti e bo as a candidate to fa implement manifesto egbe yen so na ni awon sub ni okan ti e ta fi kun ti a de ti ko sita fun awon eyan wa lati mo nkan ti agbe lowo so akoko nu e ni pe omugbo ma ni asoju rere ti won pe ni bi quality representative because ninu ijoba ti a nlo lo yi opon pe ara won mi ton lu didi odun mejo nibe 10% eni ti won soju won o da won mo eni te de da mo le bere nkan lowo abi ke expect nkan lowo so awa o mo pe kini ilu nfe gangan ati rijoba to se be ri bo go se state yi they have a program like this eni to nsoju awa si ori station a bere pe ni agbegbe mi kini o nfe a listen si public opinion awon yan ko wole oni messages ma wa a mo pe nkan ton wa ni a ton wa set up committee ni ward kokan agbegbe kokan kini nkan ta need nbi kini nkan ta need nbi eleyi ti agbara assembly funra e ti o ba ka a lobby lati facilitate e so a mo se town hall meeting fun awon eyan wa quarterly
0: e se ka mo bayi te ba de beto
1: yes manifesto mi mo so yen
0: eh e ka mo bayi ta de beto yen ni pe ni osu meta meta
1: yes
0: awon eyan yin e mo foju gan ni won le so bayi
1: lagbara olohun ko se osu meta gan mi wa sa soju ti o lo joko si ibi ti ko represent if you get ninu awa ta n contest bayi eyan le po to n contest apo rada list ti jade eyin na mo yo wa lo mu po consensus ewo ninu wa nilu e gangan o kere ni o o tobi ni to gbe block kan so na ro sibe to kole si ilu e okan la won nikan ni
0: e ka de kole si ilu yin
1: ilu wa pe ibi ta ti bi mi ni ward mi ni mo gbudo lo kole sibe ninu gbogbo wa ta n contest house of assembly o mu po kelomi wa bi lola koju ile e fun wa yaru ni mi gbogbo mo yaru mo le mi oba alu gangan mo le mi itoye mo le mi pe ile ti omo eko ni since 2015 ti lu yen tori hadith anabi sallallahu alaihi wasallam oni ni fe ilu eni lara ni gbagbo lo wa
0: tori ka ni fo mo po ye ke se be
1: yes eni to wa de ni fe ilu re kwe so su meta gan ni o mo dele but the town hall meeting to ma wa official oni mo so pe o ma wa quarterly ta ba se ni ward 1 le ni to ba do su meta to nbo a se ni ward 2 o su meta to nbo a se ni ward 3 ko se ta ma zone si ibi to je igboro nbe nikan no because gbogbo ibi to ku lati ni dibo bayi mo so pe mo ti lo ra ibi ti constituency mi paris ni ati lagunji ati lo gbo gbaja ati lo idofan mejeji ati lo mupo so ko se pojo obo nikan la mo ran ti awon agbegbe yen elomi bayi inu awon to ti se to se odidi odun mejo district to ti wa you know in our constituency ani district bi meji meta district to ti wa gan ko to e mo to fi lo ets to fi pari so nkan ti won se niyan nkan ta won bo lati wa correct ni
0: pe osu meta meta e ma lo ward ko e ma be kakiri elekun je kan be kakiri
1: pe a ma gbe kakiri pe asoju yin ni o
0: e ma jabo fun
1: lapa bi kin le ti ri lowo wa kin lo ku to ye ka se ta ti se kin la n se to n dun mo yin tori oluji won fe ran wan se ni won fe ran wan se ni so bo se je ni ara manifesto wa ni
0: e ka wa abado fin te gbe dani
1: so
0: te fe sagbate to wa de elegun asofin abado fin te gbe dani e je ka wo
1: seri nigba yen mo ni manifesto wa an carbon that is the first on the list only quality representation ti mo so yen so ti da ba rofin yen na ma de be
0: e mo kama kama
1: but I don't want to jump
0: ti o tun kan le yin gba yen
1: you understand only or education ati so ro de be lekan but adi hiti oju e gangan oni pe ni awon ilewe wa ni je ta tan lo ari school kan won se san ko eja na ni buhari ko se ko insurance mi o but very close to ibe na ni boundary wa ti a ma fi bo si ko insurance wa emi gan o mo pe school wa nbe for over 5 months mo mo mo wa nbe tele but igbo ti bo gbogbo e ti se so there were class mi that one school si wa a ma wo someone lati no class ni
0: ni odo yin
1: in constituency wa
0: lo mupo
1: constituency so because you look on wa ganga to njo mupo
0: mo
1: fe ke ma hard constituency
0: e kon dibo omupo
1: mo fe ke ma hard constituency e mo so because if I'm talking I will talk with fact ko se nkan ta ma se ami ami to ti o si panu loke ti o si chi agan to mo ma fi joko
0: bi ile ko nbe
1: opo kaakiri
0: eso meji
1: opo kaakiri ko insense
0: eso meji
1: mi o fe ka ma fi gbogbo eso awon
0: e ma gbo onu rebo kan lawon eto yi eni so won
1: re pa e je kin so kan fun yin
0: eso eso kan be te pe
1: ni school ni agunjin inu nbe e ma wo san ma bayi
0: kiloko school yin se na to kiloko school yin
1: agunjin primary school
0: ko si ile lori e
1: o ti japanu ti jako sagaganu class we went there I think it should be last month alobe so ko o po be bo pe ta ba ni ka ma ka mo so fun yin pe awa o wa bi lati wa attack yin bo a fe je ki ara lu mo pe ke kan se pe an so asodun so a le soro bo iyan a serve as evidence pe lo to nkan yi wa yoruba de ni enikan lo foju nilu ti gugu lo fi di afoju toru gbe en to nsoju omo pupo insurance awon agunji na wa nu ki to nsoju o Olorun lo de mo nkan te yan o mo. Kare awon omo kan won fi kini yan e ba je bo se ri yan. Tora awon omo ti won gangan se ru school yan na nlo. So awa o sise lori iyen agbara Olorun.
0: Bayi fe ke ke se lori e.
1: Ni asiko wa. Koni seri ko se gbo nkan lagbara assembly ka. Lati da se fun ra on his own capacity. Bo a lo bi governor ta de belo npe eni ta leti gboro ati aya ati se olorun afun wa
0: ta wa
1: ni state
0: e ni o se be
1: sakari muhammed la nbe lo nbe fun ti ko re si nkan ti agbara olorun o ka lati se a touch gbogbo awon school yen elekeji ni pe in some states the government tin sise dada house of assembly fun ra e oniye free waec free neco jump to one sponsor pano agbara olohun a di nkan ta mo lo dede ni asiko ti wa
0: ni form of fun wa yeki ne ko jambu
1: o ma niye e ti understand them ko oro government bi system ma sin change ni kan change but the minimum at least it will be at least 200 and above every year in my constituency lasiko ti wa e note agbara olohun a di sise in holiday like just long vacation that one wise party gbogbo free coaching ti mo ri awon mo egbe wa gan lo nse mi o ri anywhere I went to all the secondary or and primary schools in time July September a ri bi kankan to je pe house of assembly wa o chairman ni wa awon mo wan se free coaching emi o de ri online boya awon wa se ni corner kan ta mo
0: ni ekun dibo mupo abi
1: omo pupo insurance ko si o de ye ko wa because already awon mo yo ri bi law school dede ni time school o tun je time holiday ijoba o tun ri kankan se si or Robert the famous once any other states dada ti won se awa ma se ta di nkan ta regular lasiko ti wa line education ni o po bo gugu nkan to wa lokan wa ka lo ko la le so tan lori eto yi lojo kan a tun ma wa
0: we ka lo sabado fi gangan ni e ka lo sabado e we ka wa abado fi
1: an lo be oju se se wa na ni
0: we te asile yi pe e ka eto eko a se ko si fa omo yi awon ka so pe labi ofin ogusa asofin gangan ni pe ko se ofin ko wo awon sakasi oversight ati pass budget we ka lo si eka abado wele ni okan agbara nte pe ah to ba si to di house o
1: eh
0: o sabate fa awon abado fin kawo
1: seri e se gan ni ti abade be agbara olohun ti mo de gba olohun po pe ma de be ati ni awon arikose rere ni awon bomi awon to ti je ton ti se rugo yen re

0: e ka bo pada so di eto yin eto wa eto ba wa da si ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lo ni alejomi ana ni honorable norodin okan la won odidi omo ti won fe soju awon eyan ekun dibo omopo ni legbimo asofin ipinle kwara won dije labi asi egbe oselu ADC ka to le kan honorable e je ka soro nipa awon ro lagbara empowerment fe se nitori a de pe opoloko gba awon asofin na a re pe won gbon fe se atonti yin awon kan ten pin orisirisi awon kan pin bread fe pin tin fa awon eyan te ba de be te ko la para awon ten soju
1: Eje seri oro House of Assembly ege bi nkan te so lekan pe ojuse wa akoko ni pe ka pass bill ti mo lero pe mo ti down lara abere yin pa yen oro ti youth empowerment o wa lara manifesto wa na so to wa ya ma send e si
0: e kan mo die nbe ke fe se fa won odo ke fa won odo
1: nkan ti a ma se ni pe alakoko ni odo wa awon odo wa nkawe dada awon to je graduate agbara olohun a lo bi employment fun like in this state now we have Tescom Superb Civil and other civil service KWIRS a lo bi e fun won ti o se pe list ti won ati ko ki won to mo announce pe won fe gba yan I love you. Transparently, I just come up with you to watch going to see what I want qualified youth. I did you can't gain a slot.
0: I didn't know this. I have to say.
1: Thing about you, I need job. I'm going to correct me. Near no job, Louis. I want to go back to the church. One for my party, one again. Oh, we will quarrel state. Job, government is not done like that. To what you want, job, ateru, atoma, atokunrin, atobirin. To wa la be bi ti o lo soju gbogbo won le yan e tori won o so pe mi o so pe lo nkan ti o kan te gbe mi ni egbe mi ti se bayi won ti gbe mi as candidate mo fe lo soju ekun dibo mi ni gbogbo egbe to wa nbe gbogbo aralu to wa nbe awon le yan mi so ko mi pe tori pe mo jade ladies mo win lagbara olohun ti se ba wa de ka wa ni awon ladies ni kan la fe lo fun ijoba o nse beyen nkan ta wa fe wa correct ni so leyin yen ni pe awon odo wa to ba je agbe gbogbo na ko la le ni anfani si education like in this country now we program gone I think it should be last week vice president ya guide to one we have 92 million youth 92 million Nigerians let me put it like that ti won o le ko ti won o de le ka Kwara na de wa nu one ale ko 92 million yen ka ma ri Kwara kakanu wa si ba se ri nu Kwara na la re na le force odo mi temi fe lo soju eto wa fa won odo yen na a South Assembly lagbara olohun a sise pelu government chairman a support won pelu tractor because nibi ti joba ti
0: fund era fun ara yin abi e lobby
1: a lobby ni state government ni government na dem an ni ti won o ba so po baje e ti get a lobby necessary things to ba de ye ka se lori e lati le mu pe a le je ko sise bo si ye ko se bi fueling bi operator and other support we will do that to support our youth ti won engage ni farming so nipa ti empowerment na obirin mi wa to jodo because youth is not only okunrin obirin na wa nbe so mo wa empowerment kan won se oro 10,000 20,000 won kan fi se iru yin ba won fe ke ba won so jade ki gba yi le gbo nkan ton se
0: eleyan fun won
1: ti awon se iru yin
0: eleyan fun won tin
1: se ri lagbara olohun a ti debe so won ta ba debe ti wa oni mo ko ni wa ni iru yin
0: ilu la fe se tin
1: I think the little empowerment should start from the minimum of 50 to 200,000 for at least 200 to 500 people at the time igba la mo pe government wa on grant ti we ba sele ni we have 24 constituencies in Kwara state ti eni kokan nu wa ba pick eyan to 200 ni ona 26 e mo ye figure to je it will help a lot ala won obirin wa tan se hairdresser imi ko se en lenu gba ti onikaluku ti candidate ti awon ka kiri koja agbegbe wa nikan because our assembly ti mo ti ballot o ti are le to ti ballot o mi nkan yen tun wa nje wa si pe this thing is not only in my side alone o kari awon obirin to ti kose ti orowo ra inise ni state there are thousands and we have government so nkan ti o kan la wa ma se lori todo
0: kile se fun
1: ki olohun ko ran wa lo mo ti so
0: era ni se fun wa bi
1: awon ti we can't do everything at the time but pa no agbara olohun a ni certain number of youth ti a mo empower
0: ta o bi se so yi pe won ko se won ro wa ni se kile se for kile se lo
1: ara ni se fa won a ni ye figure ta mo mu every year okay 2027 inshallah bo ye 100 ara fun 2028 ba se se niyan todun merin akoko a fi pe
0: ko to di pe a ko lu oja ka won ba ra si lati le honorable nke te so ya nkan di so lana ri te pe awon fe nu dan bayi na ni won de be tan won ko san ara ilu ni
1: amen
0: awon eyan e ko di bo po won se gba igbo bayi pe ah lo to nkan te ni so yo se fun wa to ba de be
1: agbara olohun ke olohun ko ran mi lowo awon ti o so lana ti o se yen ohun lo bi iru gbese ta wa gbe tori yoruba won ni aise dede ara aye lo mu ni ran ti iru orun ya ngba ti lagbaja wa laye o se ba ti won ba se daada ni awa gan o si mo so pe e je kan ma se lo because gbugbu ala ni se ta n se ta fi n je eyan ko to di pe ala fe sin ilu ki to de ibe ki to jade bayi ni consensus mi you can make your findings
0: pe ti se fun
1: awon iranlowo die die ta n fe nu bayi mo tin se seyin mo so ni bi kan ta lo ni friday pe gbogbo kini kan foundation orisiri to n jade ni 2027 2026 is nonsense bo na wa ni 25 bo na wa ni 24 bo na wa ni 2023 so ni 2023 we have the records across all the parties not only my party di egbe mi a le exclude the ruling party because omu wa awon na fa lowo mo pe egbe mi ti awon ta jo n dupo legbe mi ba wa bi e so pe okan la won paro won gbo mi nle bayi ni egbe mi ni consensus mi since 2023 ni nkan ti olorun fun mi lagbara lati se ati contribute to development awon eyan like iru youth empowerment ti e menu bayi we have numbers of youth ti olorun ti ti ara okan la won to ti ran lowo so awon agbagba ko si odun bi asawe as a new year e bere both in ADC and some other parties ta won won ankuara la nse fun
0: yen ni pe e tin sure to ma wa ipo abi
1: lagbara olohun o na won yan fi ro pe ah e je ko mo soju wa eni to mu owo ara e to n tun teni pupo si orin ta n ko fun mi niyan pe ko le ri ti ilu ko se moku moku
0: ah o se je ni leyin sin mi ran pe yan wa le ba da si asile ara le kan so ke e ku ikale
2: Fọlákẹ́ kí ló dé tó pè mí ní pé ìjayà?
3: Bọ̀dá àríyọ̀, ẹ̀wọ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti sú mi. A ò rówó ná. Owó oṣù kò tún kábùkátà. Ká tún ṣòwò gan. A ò tún rí owó ya. Nígbà tí ò sí onídùúró.
2: Ọ̀rọ̀ ẹ ti yé mi. Èmi náà ti dojú kọ ìṣòro tó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ Optifinance Limited lára mi.
3: Bíi ti báwo?
2: Optifinance Limited ní iléeṣẹ́ tó mú ìrọ̀rùn bá ará ìlú. Kò sí wàhálà tàbí pákáleke láti yá owó tàbí láti dáwó padà. Ìrọ̀rùn ní gbogbo ẹ̀ bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Wàá yá owó láì ní onídùúró àti láì fi nǹkan ní rẹ sílẹ̀. Ìjọba sì jà ló ń tẹ̀. Láàrin wákàtí mẹ́ta péré tó bá bèrè fún ni wàá rí owó gbà. Kò ní garantọ̀ nínú bákan náà o nílò kò látẹ́ra. O sì lè rí owó gbà tó tó 5 million naira. Èyí jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ni oníṣẹ́ oṣù. Tẹ́ sì lérògbà láti ṣokòwò kékèké. Interest kékeré ló máa gorí ẹ̀ o. Tá ò sì ní fipá mú yín láti dá a padà. Ẹ máa bọ̀ tààràtà láti wá yá owó ní Optifinance Limited tó wà ní Lajọrin Road, Sábòkè, Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara. Tàbí kẹ pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0704-656-7895 tàbí 0913-488-6497. Ẹ sì lè kàn sí wọn lórí optifinance2026@outlook.com. Optifinance Limited, káròwó ṣayé, káfí rọrùn lògbà, làkọmọ náà ti wá.
0: To e ka bo pada so di eto yin eto wa eto e ba wa da si ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi anu jomi loni awon onorebu Nuruddin okan lawon odidi omo won fe soju awon ye ko mo po ni legbimo asofin ni ipinle Kwara la ba se bo selu ADC ah eh boya ki oba atodo tin yin ah omo ba Agbola Babatunde Adekunle won bere wi pe se DC se lo to le fe wole abi ekan je ka won mo pe wa mela san ni pe omo yin fu gomina bi pe awon o ti e mo gburo won iyen Zakari tani yo wa ile kan
1: agbara Olorun a wole
0: e wole
1: mo ti so si waju le kan pe egbe wa as a kickstart campaign wa won se inaugurate awon campaign committee Friday ni and today is the just second working days after Friday
0: esin bo esin den
1: lagbara Olorun
4: tori Yoruba so pe egun la eko aro oruko yin
5: oruko temi ni Abdul Fatai gugu ayi ma ti patek lati gbe omo balun
4: an bo yin sir
5: ah mo ki ale jo ati o wa nbe Olorun ni da lo kai won ru Olorun ba te kora si waju amai mala temi ka fe fun wa ohun ni temi egbe osilu ADC awon to dale to ja won asaju won amo bi ti won tin bo lana a ti maru pata won na ko nipinle Kwara yi ni e lana amo imo de no ba kan fun won ni pe egbe ye o ti ni structure to pese rinle lati Nigeria ni ati Kwara ni ibada kan pada si bi ti won ti ku o ba ba kan lojo e TDP o kan wa egbe se ti waju APC ko ma fe ro lo lo Olorun ni da mo ye gbeto
0: Honorable, won bere bere pe awon tejo wa ni awon gaine DC yi ba awon to tin bo e ka gbe okan se wa jumo ra won
4: e kojumo
5: e lo akojumo
4: e kojumo oruko yin sir
5: ya amadu ni baje lagbara
4: olorun oruko yin
5: omo e basiru omo eleke lati kankatu
4: agbo yin sir
5: teri amale be gba ni rawa le joyin kada won to olorun e lo le da ko megbe mi egbe DC o le wole ipele Kwara ya ti Nigeria APC lo ni waju waju la lo e ko eto SYD woni go
0: e ma se ipolongo fun eyi omoye onrebu bere na ni pe se ero pe DC le wore ni kunle Kwara
1: agbara Olorun ti ati bere gbagba gugu lateyin wa
0: eh
1: Yoruba won ni egun laun lo ma kan igbale e ti get so ati Dubai
4: ekojumo ekojumo
5: eko atoto ni lataro
4: oruko yin
5: oruko mi ni baba Kanji latoke oja
4: oruko yin gangan tan so yin awa kan dire pon be yen
5: oda o emi ni kana ni apeleji latoke oja
4: e da oruko yin e da oruko tan bi so yin
5: oda ni aji oloko ni baba Kanji
4: e se gan sir
5: e je ri ki baba ja ji patoro awon olosedu awon eto emi ti so ye eto olosedu se mu ti ya la din di bo bo lati go awo lowo ya ri bo bo ta won re wa nte iba ba tu wa kagiri ana wo ai awon egbe ti won pa iwo ti an se gbogbo e nisi ewo ni odi se joba ri nu won e ke ti oro wa to ku ni ja ba ro wa lo ru ni ko lo gbe be la ta ro lo ti e bi ba de be ya ma bu PDP ti ki bi ba de odo yin be na ya ma bu APC to ya ta se ni won abi
0: ADC te ni en to wa lori eto yi won se PDP won
1: down si oro baba kin gbe latori ti won egbe ti wa o ti se joba ri pe ewo ni o ti se rinu won sugbe ni kan sin to pe o legbe kan egbe kan ni wole se iwaju la nlo bayi ni nipinle Kwara sita na ati toni abeyin ki joba e to debe ko si school to mo le iwe o mo lo awon kan o lo school mo bayi awon kan o gbele won mo nigba ti Borno state gbona bi Kwara se gbona lenu odun to lo wa bi IDP camp melo lo wa Kwara state ko si eni to wa Kwara bayi to jo mo Kwara south ti o lalejo to n gbe le ko de dun ma awon ti won gbe lodo wa yen tori won fi aye won le ni won ko ma wa ke bi wa tori pe won ti le won nibi ti won gbe se waju niyan abeyin
0: e ka gbe pe yi
4: e kojumo
5: e ka o
4: e kojumo oruko yin
5: baba tun de lo so lati agbe wole
4: agbo yin sir
5: e ku eto mo ki eni te gbe wa o ku oro lata yi oro o le pa lata yi
1: amen
5: won dije ta ma so pe egbe kan ni wole egbe kan le wole kalugo mura si bi egbe re eleji ta ko si opo ni so gba joba alagbara to lohun
1: amen
5: ilu yo te wa lohun bo se ri ko te wa lohun ko ra wa da jo mo wodu governor gan ko te wa lohun olohun o fun wa
1: amen
0: to eje kamara ile onorebu to alejo mi loni lori eto ba wa da si awon ni onorebu Nurudin okan lawon odidi omo awon ni won dije lati soju awon eyan ekun dibo omupo elegbimo asofin ni ipinle Kwara ninu eto dibo odun to nbo won dije labi asia egbe oselu ADC ni ipinle yi mo nireti pe e padà wa lẹ́ẹ̀kan sí àwọ àwọn nǹkan tí ẹgbẹ́ dání ìyàwó kò gbà wá láti wo gbogbo ẹ̀ á padà wò tó yẹ pé àtàwọn ìbéèrè míì tó yẹ ká bí ṣe pé àlè bínú tí wàá kọkọ ara lè tó á lọ lónìí náà padà tó bá di ọ̀la fún akọ̀tún ètò ẹ̀bá wa dá sí nìkan dáàmúdé 3.7 tó wà nìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara Taiwo Adéyẹmí lórúkọ mi ó dàbọ̀.
6: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: lo di fa fun orun mi la aja wi pe gbogbo eyin jagile gboso ogun oro kan yi o tori awon afa ati be won jo ni awon woli na ati be won
1: se won gbo se won gbo sa
0: opo gbogbo nu won elo mi be to ba wole alua laarin osu meta ko ni foju kata
1: I beg to disagree
0: e salaye ko ye
1: I beg to disagree
0: e sa wo
1: bawo ni Olorun se faaye wakati marun le fun musulumi. Pe ko ma kirun wakati marun.
0: Okay.
1: Gbogbo nti ba ndun to ba de ori sujud. To bori kale. Ko Olorun so.
0: Okay.
1: Kini won se won ba so ni.
0: La lo mi ese po ni.
1: Ta ni kabar.
0: Iwo oro kabar
1: ko.
0: Ese po.
1: Se Christiani.
0: Omo 22 years mo ka lori social media. O si fun baba re lorun pa. Bo wa bile pe ki lo fasa babi o ni won ni ko won yo kan baba won wa
1: okay
0: pe won bo n fi se nkan to won o fi la
1: to won fi lowo nko
0: iwo lo n so bayi pastor church gbogbo amo ijo lo ti fun loyun tan seyan o wa tese ni waju adeda o si ni oju mi ki
1: ni alese awon la n lo ba gbogbo ojo sunday
0: o gbo ni e bo ti sonu bibeli oni e je ki epo ataluka mo mo dagba po to ba de ojo to n o se ibere ohun ko epo ohun ko won jo ina
1: bowa
0: lo ba tan ohun si po aluka mo nu aka
1: o se wa kuku ja sile
0: sawo
1: awon epo yen ki won o le mara won won mo gbele kawon aluka ma ki won lo
0: olohun nikan lo le de po ataluka mama eni won bi se baba ajo o ti fe seteje eje eyan o to jade ku onu le lisin owo nikan ni eyan ba ma gbeban ninu church bo ba ti le nawo lanu nawo ju iwo ni wo fi salaga ikore iwo fi salaga ajodun la lo mi se we wo lori social media me wa nsele wo na ma lo be odidi woli o si ri eyan manu church won ni laaye enu wa ba won mu eyan yen wa lowo olopa wa te mo ro pe emi eleyin o je ku sinmi owa mu nba wo wu eniyan la lo mi amale leyin ojo 17 oni ton ti size iwo woli ki lo sele o la woro lo nfe fi se
1: iwo
0: wo tun wa mu afi lo mu o ni afi iwo ja kan
1: wo lo
0: kawe eyan mo wo
1: o ti ma o ma lo ja jona
0: o we ni o la bi iwo ja kawe eyan mo wo owa woni laise soji gbogbo soji o wa kun piti mu ara won ta jo wa loke penu
1: abi
0: api kolon
1: ara abi awon babalawo
0: orun lo meni ti o la ninu awon babalawo na baba welomi to baba welomi ninu ile re iyawo fafe to 20 ama 18 17 years ni iyawo fa
1: eni o ba gbe nkan wa ba wahala ba won pe ori ni ma fo won ko jo nkan gbadun
0: eni o wa ba won pe iyawo ohun e bo nso ogun taja fun wo ni no problem wese ile laaro ko wese ile losun
1: igba
0: joba ni jo keji yo ga ma forogun okale oko e kaakini yo baba ri baba lo
1: kodiga we
0: yo baba ri jagile gboso
1: we ko sile
0: fu wa baba ri jagile gboso gun loju orun ose keji ba o di ba digba
1: ile baba lo
0: ile ile baba nti e ni ile baba lawo ibe ni o fi se bugbe
1: oda to ba ri be
0: kabios afika pada sodo re
1: e ma di ijo
0: e di wo ko wo ko
1: e di wo ko wo ko
0: afika pada sodo olorun
1: Jembi ya na
0: o ma sure
1: oba mi edumare ma fi ya je wa o baba god

0: okare to ba mi gbe wa to si mo loro ti mo fe bi awon man yi lere komo labi olaiya
1: mo wa pelu e
0: je won da mi lona e gbona ngba te so pe 20 kini kan bere e ti lowo lowo 20 kini kan to ti bere e to ti lowo lowo ki le fe fi mu na e jo se e fi gogo e fi wo owo yi ni tori gbogbo bo se nse yi ma wo man yi ati bi ose kan ni ti ronu o o lo won o sa lowo lowo ni o ni gbogbo ona lo won si gba ni o ni gbogbo ona lo won gba lowo yi o awon afare wa sufun
1: o ni ke ko lo duro de
0: mo lo to si won wa sufun ko gba komo labi olaya o ni dandan ni ko won lowo lo nti o mu baba awon lowo lowo o won ni o
1: to ba so gbo owo
0: e wo
1: o je ta lagbado
0: e ma je nta yin ma yi ti wa gbara o ti gbara ju bayi
1: ti ere bayi
0: o ni gbogbo n to ba gba la won o
1: to fe yin pin kan meji
0: o ti n be nikan soro
1: odun meta to su me fa
0: o ti eso ogun owo eyun iban lo fe rent o o ni won lo titi
1: to ba gbo pa
0: sori to ba yi iban pa o
1: iban mo po lo ba o
0: yes o
1: ina lilai
0: wa ina ile roji o
1: ibi o ti wa
0: o
1: pada be
0: o ja tete ro pada gbe oke

0: alagun mo wa so be fun yin lojo to ti pe awon to da mo to npo lowo lori eto yi se ki mo dan ye yen lo ye won wo e ri pe ipo ti wa ni odun marun ko ni won tun wa ni odun merin ipo ti wa lodun merin won tun ti susoke ko ni won wa ni odun meta
1: ko godo ma ri be
0: ipo ti wa ni odun meta seyin ko ni won wa ni esi
1: ko godo ma ri be
0: ko wa lesi ko won wa lodun
1: ko godo ma ri be
0: ti olohun gbe won ga
1: bo se wa ni yen
0: se be ba wo esi awure se mo ton je awon to ba koja nwaju shop e o nikan lo se le mu to ba polowo oja re lori radio taye yonu si to je diamond radio radio to nta yin yin lori tabili o gba wi pe man le osu osi afẹ ni osu oba ni leba e je lo eka polowo oja wa
1: e je ki won polowo
0: monomi atikara o le
1: so ni to yi pharmaceutical
0: to yi pharmaceutical
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi oseri ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomi plus
3: monomi plus fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi n pe ni monomi plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe kapo ogun oyinbo lo se monomi

0: omo Nigeria mo be ke farabalẹ daada
1: awon kan ti won ti la won ro yi ori mu waye won wa lawon kan o ti la nti o lori yin ko niyan o oni wa ni dada won sa la ntula si ni eh ma ro si e oya ki la fe ri gbo
0: se ri eto ti e gbo mo fi ti to bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu
0: mo bi jesus christ mo fi beyin tori pe omo birin ta fe gbo un re yi angel sa fun mi ni pe o fe lo para hun fura wa la mama mo wa radio o ko birin o so pe aye ti sun mo wa bi lere bere meta meta ta o wa je mo ku akoko mo ko be mo so ti lo mo ni ah o ni sister meta lo lo fo mo ni so lowo ni ah oni da ba kan shop ohun oni ba se wi o lo won ka eyan ka oja 1.5 1.8 ah
1: sibe sibe
0: bon aisan kan si oni oni won aisan kokoko lara hun le kilo le to wa wa ku kaki nipa to bere ejo pelu ekun mo ni eh mo fe kun rojo o rojo kale fun mi eru olodum ba mi pe se loke ipe yi na ni obirin kan ni ba iru eleyi emi o ti fe riwo olodum o papa julo awon obi e ko lohun ko dele fun won o rojo de bi obi lo ba tu bu e ku gbe mo ni ki lo de o lawon obi hun ni an fi ya jeun mo ni yan o to ya se bi won fe ko du oni le oko ni oni gbogbo gba to nso fun won bo fe ku onbe o fe ku onbe ma to bi ma keni o fe ku onbe mo ni ko so bi ti omo re obirin o rojo fun bo fe ku le de oko ti o po ti ya ma lo nto le fa to bi fi le so pe oda ku onbe ko jinu ni ko du lina lo bo bi o pi ati ri ki oko na omo hun won ma pe o duo nbe ku duo nbe ni ababo ababo awon obi o si laye ma nina ti ani lo le mu ko bi o ko le de oko ko ya yin lenu oko e kan to fi o to bi bluetooth o kan to send e si lo na ba click e omo mi en be nu yara godo obi ta wa
1: oko re na
0: bayi ni a wa se a lorun gbese o eyi e ja se bayi olarin waju ni solodo oloye eni ti olohun oba mi edumare gba fun lowo bayi ko lo mo ko fun
1: oloye
0: ade
1: adejuma
0: adejuma alase oludari ile ise fortunate butter bread bi nigeria se leto won ni ni ta won ti bo lo sadeu osun awon awon oni yin owo ele eroja ta won bi si bread won la won oni deku won nitori pe olohun ni panative ta won panative ta won olohun ni awon na wa ma gbianju nda won ba le se fun omo nigeria idinu eye je 50-50 wo e mo pe ma le osu osi abe ni osu oba ni ile balaye gbogbo ale ana mo ni eru ewa segbe kan won se memai segbe kan
1: won ton segbe ke
0: bi mo se egbe keta won to won bo mi obe si waju bayi ma ti 50-50 ma ti fi kan
1: e ko ti ni
0: ti lo wa laarin oloduwo laarin ti ba ti fi kan ewa bayi en tun lo fi kan obe
1: won ni kan o fi bi nkan bi mefa je ejo eyin boys
0: anu olodun ni mo ri gba
1: eyin boys
0: ma ti fi kan memai
1: bayi
0: ma mayun eyin edo saki ede yawo mi lo wa geda nu e oh lo wa poti yan wa ki pa
1: eyin boys e ma bo
0: bo sun se la kan
1: e ma bo
0: mo kan taji ni
1: ori e o pe ori e ko pe
0: oju orun mo ti
1: oju orun lo ti je
0: be
1: e ma du
0: oyin wo gbo orun enu mi
1: ki gbo orun enu re wo se ibo ngba mo ni o ti mo ni wo lo je asoju
0: eyin didi le mo je kai ta mo pari gbogbo ti e to kale
1: edaku fortunate bread
0: aya la re waju ba ni kesi wa ki won ni so ngboro
2: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi bol yo to je ti fortunate olorin lowo o le lenu pelu opolopo adun miliki eyin ati bota to kidamu damu sibe samani gboni e ma je buredi to da idini ti le ise fortunate bread fi sagbejade buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun

0: Moji wu ko ri bo ti wu ko le kokoko to eyin o je yin emi no je yin ajori ba ti se ajoro na gbegba ba npe aye oni mu ofesu ni ba wa ni subu danu ki lati e wa wale aye isigbolo ye oni tenu awa ati yin jade lagba lowo olohun e ri lori omo e ni sukun lori aya e ni sukun lori oko e ni sukun odede yan ma jade ti iwole e ri ba won jade ajade iwole lagba lowo olohun bi nigeria se dida ti dido ajojoro re ni tori mo mo pe yo pada da eh lari waju ba njile ko fun omo birin ko wole anti e ma wole bo se ri eto yi eh mi o ri faye oni awon ofin awon ofin yen ni mo fe ke tele te ba ti tele o se je ki so pe ke ma ni so nta akoko mi ni fe kun iru ite susu te fi rojo fun a toju fe yobo yen koni si aye eni elekeji eh ibi isoro yi gan ni ke lo ni pato boro bi si aye yi se je ni ke lo ni pato emi o mo pe yen le mura bayi koko golu se ti ko fi ari ni sorun ko ni ohun wa ku kaaki iku da si nwiun ko isi lati ku o mo be ka fi ti yin e fi da elomi leko kan mo nigeria kun wa bayi da si oro aye yi tori pe onirisi ti mi fi record ohun yin ti mo fi gbe yin wa live and direct tori ati ma seto ti yin tun wa fe ni agbara die o ti dori ta meta ona pin si gba mo le yan wa yasi erin oba ran ni se odu oba kun ise oba o se maje odu oba lokun yi sa wa kan lomi ni boro yin se ri gelenu e ka ro anti
1: e ka ro atokun
0: e pele
1: yes sir
0: eyin e tori omo se e tori omo yin se
1: mo ti tun se sir era sir
0: se ko si
1: ah e wo tin ba ni o si ro ni mu npa o wa nipa oro oko mi ni ati pe bi ki n para mi lo n se mi sa
0: ipara yi mo ni e ma fi gbo lo yen kun ma
1: e ma binu sa
0: anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o so e lo wo nu alqurani eni oba muslimi ni abi kristiani
1: muslimi ni mi sa
0: ah ah pe eni oba ronu to ba pare to ba dojo gbendi aluki ejo re ni won da kan tori iya to logbin lolorun lohun o fi je idinu be si je kristiani ki le fe para yin si ki lo sele gan ni pato e to mo odun melo ke to wole oko
1: mo to omo 30 years kin to lo le oko sa
0: eni so
1: ni igba ti emi ati oko ti o gbe mi sile ta jo nberia niyan bo o fe mi ni suloka won ko gbogbo nkan to ati to ye wa si inu ile wa iye oko mi o si ngba na baba nikan lo ni emi ni ya mo ni baba nigba ta fi bi mo kini abimo keji o nse dada leyin ta abimo keji tan lo ba yowo lo change
0: e wa ti to omo odun melo bayi
1: mo ti to omo 42 years sir
0: a je pe odun keji la ni
1: be
0: ti wole oko
1: be ni
0: eni so
1: leyin igba ta abimo meji tan loko mi ba yowo orisirisi owo bi won ba e oko ba ti mo le koko ni wale koni fo owo nje le ba npa soko to fe mi ni suloka na ko leleyi ni o ba pe baba ti ya mi opo mi yi o nya le orisirisi wa lokun lowo e won ni ah eh o mo pe mi ni eso ni yawo kan yun baba mi ipe iya re na o ni ntori to fi joko iwo na mo boko re ja gbogbo n to ba se aba soro
0: baba yin so fun pe ile oko igba teyan ba jiya nbe ni won to so yan di iya ko
1: beeni
0: pe mama to bi ogan amoye to na nbarada toro to nje baba re ope tan boko re ba yan le farada ebi ke gbe wale bi iyawo leyin e
1: ke gbe wale
0: eni so
1: baba oko mi na mo tun mejo lo sodo won baba oko mi ti e ni fe mi daada bi oju ni awon na pe omo won won ba soro pe mo boju mi je lodo omo yi o tori pe omo daada ni to sin se daada
0: sawon obi mejeji loko yin ni
1: rara o iya re ti ku kin to fe baba nikan lo ni
0: omo so
1: baba na ba soro ko pe ni baba oko mi ku le n to je pe ko lo bi mo baba ati ya temi awon ni amo lo n kejo ba
0: edekun e ma binu ibi aba deun nfe ni gbese lorun e je n sare mu monomi ati kara o le ku o ko ma je pe nbe ti soro lo ki ma lo gbagbe tori be mo ti n gba salary
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun laye laye ataye idera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awọ mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fun eroja to n tu inu ara se. Leyin iwadi imejile. A tun fi eroja cod liver oil epo eja si. Lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso. A fi n pe ni Monomin Plus. Ileise to yi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele ni bi kapo ogun oyinbo lo se Monomin Plus.

0: to my marriage ceremony ni in marriage gbogbo eyan ni sayeye ta ba ti fera wa amo iwa ti yawo taboko wu sira won o ngangan ni won pe ni gbe yawo anti eni so eni baba oko yin feran yin eni ya oko yin ti salai si
1: be ni koda ni bi ti baba oko mi ni fe mi de ha o koja afenu so ki baba to ku won fi owo kun owo taja mi ki baba to ku won fun mi ni shop to wa lara ile won pe mo taja nbi
0: ile baba le ngbe
1: a gbe le baba ngbe ni ta ni sugbon baba fun mi ni shop
0: kan pe ko mo ti bi te rent
1: be ni
0: ti do tun fi lo fowo gba shop nta won wa ma lo to nko mo le
1: be ni emi na si mo ntoju baba in dana in se dada fun baba baba fi se dada be na fun mi leyin igba na oko mi sa ko ji wa pada o kan di lojo kan ni mo bere are yi bi ori fifo die die ojo kini lo ojo keji ose kan ose meji ara mi o ya
0: leyin omo meji
1: leyin omo meji loko mi ba ni ha o so ohun bayi o ohun o morin to ohun o ko si o ya lo pale mi mo
0: je are yen to osu melo ko to di pe o pale yin mo
1: ti n ba gbagbe sa osu kan ati ose kan
0: ni e fi sare
1: be ni leyin igba na lo ni ohun o le lemi wa layi mo ohun gbe mi lo odo awon obi mi mo ti e kokko ro pere ni nse ni afi gba to gbe mi sinu moto to di odo awon obi
0: mi eyin ni baba ati ya
1: be ni mo
0: ni baba o wa lo drop o sile yin
1: be ni mo se de mi jo
0: da mo oya ti o ti ni ya lo fi ronu pe awon obi o le moju tu o ni so
1: awon obi mi sha ni oda a mo toju re sugbon o mo wada wada mo yoju wa ko wa mo wu awon obi mi bere toju yi ko wa titi olohun fi ba mi segun aisan yi koda lori aisan yi ni sare sotun sosi ibe ni mommy na ti si wo se
0: lori ibi ti ayin tin sare kiri sare na po to be ni
1: o po olotu
0: ibe ni olojo ka mama
1: be
0: abi ya mo o wa ku baba yin nikan
1: o wa ku baba mi nikan lawon ba ni ngba tara mi ti ya tan ki n pada si odo ko mi mo ni in le pada be won ni kilode mo ni ko yoju wo wa wo mi
0: o
1: gbe nkan kan wa o ti da yin daju baba mi ba ni rara ipe ki o pada
0: baba gan nikan lo ku laye
1: en
0: to le se ya re ti o ti da
1: be ni ipe ni nsin ko se lomi ti mo bi mo fun o na ni mo bi mo fun mo ba pada sile ngba ti mo dele ko ti e toju awon omo lawon omo na da be nti won fowo nu kilode eyan omo to firi bayi won ni gba mi baba won le mo sin le fun osu kan ose kan en to dagba die ju ni o dana fun aburo re ngba ti mo dele o na gba mi towo tese emi ti e kokko nbinu e mo bi obirin pe oko ti o wa wo mi ti o se itoju mi
0: lo ba ti je gbogbo okunrin mo ni o mo se o
1: lo ba tun nawo ere si mi mo ni kilode ara mi ku die ara mi o ti ya tan musa gba mo fi bi mo eleketa leyin tara mi o ya
0: ona we re si yi
1: ona we re si mi
0: ngba ara si ti ya
1: leyin
0: na ba gba bi wo
1: be ni mi na
0: lo eja
1: be ni sa musa bi mo
0: e bi mo eleketa
1: eleketa leyin ti mo bi mo eleketa tan afi bi igba ti won tun sese tun wa kan morin apa re ni ti aise dede inu ile leyin igba na ni baba ti e na lọlọrun mu won sodo
0: ninu ise ti e lawon omo ti nje
1: be ni emi ni mo toju awon
0: omo to ro ni ko se dede ninu ile
1: be ni emi ni mo toju awon omo nigba to si je pe baba ko to di pe olorun pe won sodo nigba ti mo se fe won won ni fe mi won fowo kun wo okowo mi won fun mi shop waju ile ko da be ba gbe shop mi e ka je ku kale ko si ni mi lara lati mo toju
0: ni baba oko re o se daada
1: won se daada pelu
0: mi
1: inu owo na mo ti wa toju awon omo emi o ti e riro pe ngba to wo ti wa emi na ni mo bi won sugbon nigba ti o tun nawo ere si mi wo pe leyin omo meta e se dede bukata n feju si ni ojojumo ni
0: omo yi te bi ngba te ti le are de o na tun ti fe to gbaburo o tun fe nawo elekeri si yi
1: se
0: yo omo bibi pa yi ni
1: o ni oye mi to lemi ba ni eleeto wo yi emi ti fi padlock mo ti fi lock re bo ba re lomi to mo ba so won fe mi ni so loka ni ohun ogbe su wa le wa ni mo ni ko si gbogbo nkan to kan mi pelu ni emi bi mo se wa yi wa sin mi ni mo de lo ba pe ki lo n wa le se fun mi bo se bere lulunu le n ti ya mi ati baba mi si so fun mi ngba ti o ti si lulun be mo kokko re lulu afi bi gba si won download e si ori re
0: o ma so
1: bo ba ka mi mo kitchen lulu ni iwo obirin radarada yi boyo ti loju mi mo ni loju mi sugbe nti abile yi o ti to mu mi si ni bi lulu yen de e meji bayi ni won admit mi si hospital
0: o le to be ni
1: ah o le ju be lo sa
0: ah ebi yo ji fe yawo mi ngbe ti bi ma meta se dada ni ko gbe mi e ni
1: olumi lumi ile was emeji ni mo dele wosan de bi pe on lo tun die ki baba mi na di iru orun baba mi na ti ku
0: eni ya eni baba onu oni ya
1: oni
0: baba iwaju shobu baba to ko segbele ile yi tin taja kile fe ko mo nigeria wa se
1: nti mo wa fe ko mo nigeria se fun mi toro pin yele yele emi ti n ro pe wala yi ti poju pelu lulu tori lulu to mu dani olomo je mi eyin opin lojo kan o mo lo lu yan pa mo fi wa wo pe ka yera fun gba die boyo riri o ti e wale sugbon to so fun mi ni pe ti n ba fi rara bota ti mo meru mi kan gbogbo wo ti baba fun mi loju aye won ati shop kemi ya juwo si
0: oja ti n be ni shop yi to bo wai
1: oja to n be shop mi ni isin yi o to 4 million sa
0: olowo ni je ke ko eru
1: koro olowo ni je mu pinni kuro ninu shop na o mo fi wa ni ki awon omo nigeria pe shop ri owo re bi n ba si tun lo na in lagbe kele tantan iwo ni ki n se
0: omo nigeria la lo mi amale mo ri ti odori kodo loro omo birin o to be bi agbaba mi kale
2: wa ni mi kale
0: omi loku ti o jare loju agbalagba
2: so ri nti mo ngbo lenu re
0: o ma se
2: o je ki mo wi pe gbogbo awa ti aniyawo nle o je ki mo wi pe nti be ni orun wa ta so korun wallahi tale alukawa nini o
0: koda mo ronu
2: kankan alukawa nini o
0: ori idamu omo birin lawon obi e mejeji won o jere e kankan o mo se o mo se o
2: eh ibere temi ti e fe bi ko to lo jina dakun omo birin yi se to ba wa pe oko lo ni isin so wa ko gbogbo eru toko re
0: olago won ojo won oko
1: oni le ri nkankan mu kuro ninu shop na ati shop na atoja ti nbe nbe bi nba ti fi lo in leto si kankan mo nbe
0: o gbe condition ni odaran odaran eye ti mo eye ti opo won o mu ti o gbe condition ni o ma se
2: o ma to wa se bayi
1: be ni
2: eh se bi wo ti lo iwo doko ngba ba ipari eto ni anti o gba moran
0: won be si ni send the message le pete
2: ki wa na ko wa mo ni pe
0: e mo ti e se a fe so number obirin sita tori yo wa logan yin pe ka ju number re ko mo tun lo tinu adogan ko mo lo bo si inu eye na imaran la pe ka lomi o fun elomi o ma be pe elo adugbo obogan le ngbe igbo mo fe ri yin won tun ka dan wo ba ni won tun ku adan wo ba agaga ti an ti e mo po tun ni seji die lowo won gberu lori e ni
2: oh my god
0: e ko lo sun dodo wa ni mo si mo pe erin ni o pada ja si se ri gbogbo marate ba fe fun ori number ti a ni send the message si awo wa transfer sori phone ti e number la lo mi amale ni 080 133 504 704 080 emeji le 33 se be mama to 504 504 704 number yen na to ni WhatsApp number e le se first note sorry WhatsApp I was send ye si o na gbo bayi madam e lo mo omo yin linke e lo mo tojo
2: mo baba ti fa ma lafi olaya
0: lo tojo mo enta
2: o ti edun gbo poju
0: o ma se o
2: e ka gura mu 080 te ba ti te 080 e wa ri pe e bere si ni te 7 e wa te 7 yen e ma wo 7 7 7 7 8 21 7 5 8 21 te ba di te yo gbe jade
0: bo se first note o na ni WhatsApp number
2: sugbon te wa se ni pe WhatsApp number ni o e wa bo ba se pe ri send voice
0: first note yen how to play lo se ti
2: mo
0: e bi le ma pe lo to ah imara ti mo fun omo birin yi ni jejo ate awon olalobi amale ati ko mo lafi ola ase won sonu eyin o fe ti ara yin gbo nijo mejo lagba lowo olohun.

0: kama tara waje olalomi amale eyin obi te ni omo nile oko e moju ta won omo iye ma fi won le papa julo igbe aye ti okunrin mi ngbe pelu iyawo e oye ko ri be obirin ise obirin isapo ilubowo isapo resi
1: to
0: wa so obirin di apo apo resi apo ewa to wa ma okulese ko ye ko ri be
1: sori n temi ri soro tin be nle
0: omo si o
1: yato si pe apo egusi apo ilubo apo ewa ti won so obirin yi da emi ronu si pe se awon okunrin se won in doko ki won wa aye joko ni pe eni ti mo fe sinu ile yi se companion mi ni
0: se ba woju omo birin
1: e wa wo dada
0: ma ma foju e han ni
1: ti won ba
0: wa ta ba ri oju e mo pe o nga ojere ile oko omo si o
1: ngba ti omo ba wa de saarin toko tiyawo to mo wa n pe my daddy my mommy to wa lo bi meta merin
0: oko yo si lo kan bale
1: le wa sese ronu pe eh ngba ti mo wa so pe mo fe bo ni ajosepo to wa lo gba
0: lilu ni wa tu ka
1: tu ku e dahun se lina lokan eyi de ngbo wa na
0: ni oja ti be shop to million merin mo wo lato gede lori bi eran ti yagbe yi o jere ni oko
1: omo si o
0: obi e be jeji ti dare laye
1: ka si ma pa iro
0: anu ni ka fi ba omo yi soro tori olohun anu ni
1: obirin yi
0: e ri pe ko fe foko e le e wo yi ojo to lo lori are e wo yi osu to lo won turu oko e lo ru da le nle won e gbo na eyin ese ro tojo gbe ndi alukiama gbogbo eyin okunrin ki lo de ki le fe gba tori tolohun se ka fe ra wa lo wa se ojo oku la gbanu to birin ba ti fe wa so ti gbojo okunu e je se pele pele tori ba meji ko olohun wo wa o nbe laarin igbeyawo olohun ni igbeyawo o ni to ba tuka bayi o ni itehun oni yo si ma itehun o si ma mi bayi o ni tori pe on korira igbeyawo to ba to ba ja si ituka o ma se
1: o ma se gan ni o je ranti igbeyawo kan boda mi kan lo fe elekan ite wa ri ni pe eni ta wi ki so ma yoruba sugbon feran re po omo la je ni omo la je lajegunle leko ngba na ko ba na bi olaya
0: ngbadun e
1: se ri ti boda iba ji la aro bi gba toro lohun re ni sese omo iwa wo pe eya to n bo si lara yi eya yoruba yi o ba di kini iwe omo kini ta to wa dun keji si keta iwe omo keji omo keta omo kerin ikarun la wa so fun boda pe boda e fi suru kun fun omobirin yi ma le won mo na won ori lati la je lohun ti wa iwo ko iko ma labe olaya omo ibasa bi makale omo lo bi mefa boda na o na o ko rowo mutara tara awon obi omo yi we se enikan ton ton ti won le lari kan debi ti won so pe to ba ti sele tan egba eyan ma je yi lo afun ile leyi e ba wule ja forogun e ma ja forogun ije je mo wi pe ngba ti bu oda yi to duro ti olohun re to duro ti olohun to si duro ti igbeyawo yi temi ti ile oto ko ju bi odun keje si kejo lo leni kan ba ri kan lara awon omo to je akobi omo boda yi ije je mo pe ni ba je ba si mu omo ni ba ni ko wa ko wa bere iwe lodo awon like ibi ti ma se ere ni awada ni asara ilu ebo ni eni to mu omo ta wi omo mu omo lo lo oyinbo omo yi ti ko ba gbogbo awon eyan ta ba le yan ko ba yan eyan ma korire ba yan o korire ba awon aburo re o that is to say e ma ma tori wi pe enikan e boyo bi ma meji meta merin ke wa so paye re ti da ni da keji tabi ke paye e ti run re aye re orun re o Olorun oba to se eto gbeyawo o ti ba wa lowo si o ti lowo si tori pe se ka ma tara wa je akole ko le tase laye akosile o le tase o gbe o ke nti e

0: Kaabo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gbo yin lati kayinda modeti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle okora iroyin tesiwaju ni ile okere oko ojo furufu kan ti le se oko ojo furufu ile Ethiopia ton lo si Taif ni le Israel oni o mori pada bi ijoba ile Israel ko se fun lanfani lati bale atari pe enikan to wa ara won to wa oko lojo omo ile Indonesia isele won lo waye ni arin ojo Aiko si ojo Aje oko hun onogbera ko nilu Addis Ababa ni ile Ethiopia oko hun lo mo de pada si ile Addis Ababa ni bon se pase paro awako omo ile Indonesia hun oko na ona je ko para bale ni ile Israel ile se oko balu ti ile Ethiopia salaye pe isele lo je asese papaju lo ko mo pe awako hun oni koneto lati wo ile Israel ewe isele ohun lo lede ile Israel se fun lede ipe ko ni faye gba awon to ba ti wa lati ile ti o ba ni ajosepo lati wa oko balu ti mo bale si ile Israel ara won oni ile Indonesia sebe ni ile okere awon asofin ile Hungary ti yo abala kan kuro lori ofin lati dena ilana ibalopo laarin akọ si akọ to lede ati dabobo awon ogowore ti ofin lede labẹ isa koso olotu ijoba tele ri Victor Orban awon asofin ni oni oni won dibo ti awon asofin mokan deni ogoje dibo lati ri pe won gbese lori abadofin ohun awon asofin mokan la dota lo dibo tako igbese ohun abadofin tun ohun oni lati ri pe won dabobo awon ogowore ti o ti to eni odun meji deni ogun pe won le wo nkan to le se akoba fun won igbese na ni igbese akoko to le de lati igba si olotu ijoba ile ohun Peter Mingage to ti wose lati inu osu karun labala iroyin ere idaraya agba bolu lo waju fun iko Super Eagles le tewo awoni ti yonda awon bata igba bolu adota leni irinwo fun awon ogowere to kopa enu ligi awon ogowere ni ipinle Kwara to le faraje re pesoke ire bolu ni esekuku eto lo waye ni opin ose ni we ti alaga gidiraya ni ipinle Kwara bola kale mogaji ti wa ni kale o ti gbosu bara bade fun igbesan to le de fun pesoke ire bolu awon odo mogaji tona won lowo lati pin bata igba bolu hun salaye igbese awo ni ibo faraje lati se idagbasoke fun idaraya ni esekuku ega bo se wi oni igbese na oni yo se iranwo fun awon to le gba bolu papa julo awon gowere ni esekuku o wa pe si awon eyan to ku kanawo ore se idagbasoke ere idaraya esekuku papa julo oni igbese awo ni yo se koriya hoyan miran lati se iranwo fun awon ogowere to gba bolu ni ese kuku oluko ni fun iko agba bolu Atletico Madrid Diego Simeone fun lede po ni gboya pe ade won da lupa lai pe laji na ja fasi pelu bo se nfa le bi igbin ni saye lupa omo le Nigeria lo ti da won re nigba kan soso ni saye fun iko Atletico Madrid won si yo nigba ti idejede agbede meji bi ko se gboro soju ko Alaves ni opin ose Simeone tenu mo pon ni gba pe lai pe lajina lu pon ja fasi pelu bo se n gba bolu fun iko ohun to le kan si awon koko na re ijoba apapo ile jisan gbese ajele to won je awon ile ise to n pese na janko ile ise olopa pa npo fun gbe okorocha nilu Abuja aka fun yin ipinle Adamawa ka awon ologun be gedina awon agbesun te pasakoso buba awon ologun ni ipinle Adamawa a so fun yin pe awon jagun fun se fo nu han nilu Abuja pe pe kan se agbeyawo owo feyinti ti won fun won ni ile okere aka se ti gbo yin pe ile Israel be gedina oko balu ti le se oko jofurufu ile Ethiopia atari pe en to wa lo je omo ile Indonesia lakotan so fun yin pe awoni yi ti yonda awon bata igba bolu adota leni irinwo fun awon ogowere ni ipinle Kwara lọjọ yi ni 1890 o ni ejo African Church kuro ninu ejo Church Missionary Society CMS ijo na ni bayi oni won pe ni Anglican Church of Nigeria to eyi lo pin iroyin ohun nedu okore ni olo tu iroyin taiwo adeyemi lotu toka se ti gbo yin lekan si akiwa pe aku owo lenu ise
1: Jako

0: Diamond FM, Adi Ori Oki, Ko Jota Yekeye.
1: Tuesday. Diamond 88.7 FM. Lori to tak pe ni idile wa. Nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma n tun idile eni se ti ki je ke bi o daru. Lagbaro Olorun, idile awa ati yin o ni daru o.

0: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. E ka san.
1: Ah, hello. Bawo ni nkan?
2: E kujo meta.
1: Ah, o ma seun o.
2: Ati edupe ti e gbe call le ni. Ki lo nsele? Mo so fun yin mo lomo yin fe san owo school. Se mi nikan ma mo ko boju ko ba mu ni.
1: Bola.
2: Ah, si lodo ara wa mo ni kaluku ti pin gari. So on lo fa te fi ti omo simi te ti e bere bo la se nje bo la se mu.
1: Bola mi like bo se ma nsoro yen. So n gbo mi ba yen ko e like bo se ma nsoro yen o. Melo melo okunrin lo ma ma so pe won ati awe awon ojo simo o te da ma ke to wa keta fomo. Emi te tun se mo ba ti mo le se mo send owo se mo se gbe.
2: Ati pa won lo ti send owo coin.
1: Ah, ti mo send owo coin. Se mi send owo se ni boya tu boya last month abi ko si to tumo si mo send owo se na se mi send owo se
2: ni. Ise ko ni ah ni ko ni jeun. A si ni sanwo owo school.
1: Bola
2: o. Ani ke mo wo we wa eri owo we send.
1: Bola o Olorun ka da pe ati fe ra wa o ni o la fi fe ra wa le o. Gbogbo to so si yawo mi gboro gbona o.
2: To ba gbogbo mi gboro gbona. Ni to bi mo fun yan kuro la le yan na so o ti bi mo fun eni.
1: To ba bi mo fun mi se won so pe ngba ta ajoje ara ajogbe po na o. Se dada ni ki ma fi gbogbo owo mi ki ma send everything fun eni.
2: To se mi ni ki wa mo toju omo.
1: Ah, iwo na jara mo se won ko toju re o.
2: Emi
1: ni ko le gbe bo emi ni ko mo gbe ka eni. Mo ni yawo temi na o. Se mi ni yawo temi ni. Ah, mo ni yawo temi ti mo toju na
2: o. Wo wa o. Wo mi o ti e gbogbo eyi to nso won yen ki se temi o. Ki se temi rara. To ba wa gbo mo eni wa gbo mo ko mo gbe lodo e mi o le se wa lona meji na ma san wo le ma tu soju omo
1: ke wa gbo mo mi
2: e wa gba na ki lode
1: ke wa gbo mo mi
2: eh ma so pe mi o so be ni
1: bola se se ko ti mu nkan bo nfa nkan
2: e mejeji
1: o nfa omu
2: eh iwo na lode fun mi
1: abajo wo to ba ti ready ati pe mi ko pe mi pada ibi ti mo ti e wa mo busy mo fe sari si awon
2: one of the busy na nigba to ti soro omo yen wa busy
1: mo fe wo mo busy
2: to wa yi ya lo mo wu baba mo pe wa busy to mo ti e tun pe e leni o gbe gan se ko to pe fun mi
1: wo mo busy wo pe mi pada mi raye gbogbo mo pe mi pada mi raye
2: fun ra eni mi o ni pe e mo fun ra eni wo lo mo

0: o tun le n pe mi si bayi bayi eh ra omo isin san
1: hello
2: hello daddy
1: ah bawo ni my daughter bawo ni gugu e
2: dada ni se ka so sa e se wo ojo si sa o mo mi jise
1: ah bawo ni mommy e na
2: she's fine she went out
1: to ah won sori ya re won oro ti enu jare ya re ni o wo omo gugu e na mo nsalaye fun o ya e lo course gugu to sele laarin wayi o ye ka jo mo gbe na ni sugbon bawo ni school e bawo le everything
2: fine sir o tun ku kan ni sir
1: ke lo tun ku tori mo ri call e na ni mo se
2: my project
1: project se mo se mo se the school fees e nsin ko ti josu ka bi o bi o se
2: meta that you know I'm in final year now I know you are trying but please my project
1: ke la fe se bayi your project to se igba won na ni fun yin da
2: ah yes sir my mates they are done with their own I've not even started at all
1: ah hey oda o mo to sele boya titi ola ba ti o fi dire ola ebe no sare sotun susi won ba ti mo ba tori ma tun ma send e si
2: okay sir
1: so get me be moju koju se ko e o
2: ba
1: ke gbe ke gbe o
2: yes I love you daddy
1: ma ja fun ya re je o
2: thank you daddy
1: eh ma ja fun ya re je o
2: all right
1: ya re si omo gidi ma ja fun re je o
2: all right eh thank you sir
1: no problem no problem
2: I love you
1: I love you baby my daughter no problem ah abiru kele le bayi hey to wo ti mo si ya oto ni ti mo ni mo fe fowo ise bayi omo e na ni final years e wa so pe mi ti mo tin sanwo re lati igba to ti wa lodo level to fi wa de final years ma wa so pe nisin o kini kan eh asawo school project mo ya kin lo ti mo ya yi kin lo fun ora eh ti le ba mo ah mo baba si se ra wa si mo ya wo ti mo ya yi kin ku sari send e so na eh ti ma ti send e si eleyin o ku lorun mi atumo to bon ku bi ta wa tun ti yawo ta fi se leyi to ku na atumo gbianju e awo okunrin aye ta wa nanu ah ko lo sa jajire won na ladua ta mo si lo jajare won

0: ma ki yin si bi ipade eto ni gbogbo gbe alobosi bo ni ta lo wa lori okada nu yin lago merin koja iseju mejila ta lo si wa nta gbogbo eni ba wa nta ko wole wa e pe gbogbo awon megbe olopa egbe da ehe olopa egbe gbogbo awon megbe ti won sabo si leyin ton wa ni ta ton mu awon meji meji un eni o wole ipade ti fe bere ka wa bere ipade loruko ti baba tomo ati temi mimo iye egbe e mo pe bi nba ti wo inu iyara ipade ti mo ti joko omo egbe ti o ba joko ngba ti ya egbe ba wa lori joko iru omo egbe be o je fine ti n ba ti de kin to de ri gbogbo egbe ti de o e ma de do ah e ma duro do lori ni be ba ti de eyen ko yi si da monday fm bo ba ti ndago merin gbaga eyin e ma gbe ku o nbe mo e fi le nbe e n gbodo ba gbogbo yin joko ni bi n ba ti a de omo egbe ti o ba yi ti wole ngba na olopa egbe e ti le ku mo mota
1: da lo ni da mama lo se bi ra won mi lo tan o
0: obi ti wa nu egbe yi mi o fe yama yama mi o fe rede rede e ri ogun o ni ohun na olopa egbe ni e ba so fun bi o ba mo se nse e yo nse e yo npo mi o fe wahala omo ni kan ba tun de se riyun nti e bi ko ma sha prokoki ko ma ko like gun body bo won na ba ti mo se nse ara won olopa egbe ni ele ku onu egbe inu egbe mi o fo si o mi o fe rede rede yin fe radara da e ba e wo olopa egbe silekun
1: asimo la wa ki ore wa o
0: egbe yi ti gboro gan awon eyan bebe wole ni ati poju omo egbe ti ma le danu mo nwa ati poju e ba bawo eyan se ma ya mi gboro mi do fe join egbe alagbosi bawo la se join bawo la se join o te ti wa se mi na pe ki mo degbele fun ba ki mo degbele fun gbogbo yin wa yan abosi laaye e wa ni un te fa ye yin se mo ye gbe si aye yin o wa join loju mo ko si gbogbo ihun e ku mo yo kan yin afabosi o sa fe ba yo ta gbogbo yin je Ah! Olorun o. Somo lawon ile isa.

0: Hello.
1: Alayin Kalori ko mi.
0: Elere idaraya ni mi.
1: Mo je iwon wa bi to dara lati sere idaraya nilu Ilorin. Laye ka to grege ati awon atun ere idaraya ti won yayi.
0: Ile itura onirawo marun Wingate Exotic Hotel tun ti gbe tutun de.
1: E ka bo si Jim DM call.
0: Ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun.
1: Ojo miran, ere idaraya ma rorun. Ojo miran siwe, nise ni gbogbo isan ra ma so wi pe
0: dawo duro.
1: Sugbon bi igbe aye seyi ni wi pe okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia.
0: Ni Jim DM call.
1: E o ri oluko ni to mo ere idaraya ti agbara yin nilo. Awon eroja ere idaraya to peye.
0: Ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa.
1: Bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate Exotic Hotel fun eyin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi.
0: E bere loni.
1: Jim DM call wa ninu ogba Wingate Exotic Hotel.
0: Ni agbegbe Tanke Okeodo. Nilu Ilorin.
1: Ele pe sori
0: 08098244472.
1: Jim the Yam Call.
0: Ibudo Idaraya
1: ti o daraji.
0: Daraji.
2: Duro na o ko to ra multivitamin yen. Beere lo wa ara re. Nje o fun awon omo re ni asara lo ore.

Eka bo pada, iroyin na re ni ekun re. Are eleye Bola Tinubu ti fi awon abado fe kan sowo. Siwaju ilegbimo asofin agba eleye. Lara re, oni abado fin lati mu atunse de ba ilana edari ajo ijoba eleye. Ton gbogun ti lilo ogun loro NDLEA atunse. Si abado fin ton dari ile ise ijoba eleye to mogun to eto abo ati abado fin. Lori idasile ile eko ijoba abadofin na rawi sowo ni ibamu pelu ofin leye si waju are legbimo asofin agba ile ye seto gosu apabio abadofin na oni lati se irawo fun ajo NDLEA lati tanawadi awon afurasi to nawo nilo ogun loro abadofin miran to ni se lori idasile ajo ijoba leye to wa ni ijanu etu abo abadofin na tadofin tan ajo na onu won gbe lo si abe ile ise are ile ye are Tinubu lo ti fi abadofin sowo si waju ilegbimo asofin agba ile ye lati mu atunse ba ilana ti won lo lati ma dari awon ile eko ti won tin ko nipa eto eko nile ye atawon ile eko miran to je ti ijoba ile ye Nenu eroyin miran ile ise ologun ojo ofurofu leye ti bere igbese akin pelu bo se wa awon tori koyo latari oko balu ile ise ologun jo ofurofu leye to ja wale ni agbegbe igbokoda ni ipinle ondo ni ojo karun osu kewa odun ta wa ye atejade kan to lede latowo adari ororoyin ati alukoro fun olu le ise ologun ojo ofurofu leye ye komando eyime ijodeme salaye pe won ti ko sowo awon akosemose ni eka to ni se lori oro ojo ofurofu lati mo okun fa sele ohun ni ni ojo waju ege bo se wi o tesiwaju pe olori eso ologun ojo ofurofu leyi iye masha sunday kevin anek ti pase kan tesiwaju lati wa awon to ba ko yo ni sele ohun kan se wa di to nipa lori sele na kale na fi de mule kan won kolede igbimo elenu mejila tati da awon kosemose lati gbe igbese akin ohun Ewe, ilegbimo asoju sofin leye ti pe fun iwadi to nipon latari isele ibanuje oko ile ise ologun ojo ofurofu leye to ja wale ni ojo karun osu kewa odun ta waye ni agbe igbokoda ni ipinle ondo awon asofin lo npe pe iwadi na oni yo filede okun fa isele ohun lati je ki won dake awe tun waye lori oro na ni bi jokole to waye loni gbigbe se na leyin aba kan to de lateni Donald Ojoko to nsoju awon eyan ipinle Ondo lati nu egbe oselu APC o fi de mule ni pe iwadi ohun oni ko ni se akoba fun eto lo lowo atowo ile ise ologun ojo ofurofu leye ile lo kesi ile ise ijoba leye to wa ni ijan eto abo ko se agbeyewo ipo ti awon oko ojo ofurofu ile ise ologun leye wa ati awon irise ti won lo papa julo ai dele isele abadi ojo waju o tun pase pe kan buola fun awon ologun ati awon awako oko ojo ofurufu ohun papa julo ni ile ise ijoba ileye to ri si eto abo ati ile ise ijoba ileye to wa ni janu ora awon ologun ojo ofurufu bakana ile kesi ijoba kete ma yo nda owo to ba puya mo nitosun ileye fun ile ise ologun ojo ofurufu ileye lati ipinle Kano ilegbimo asofin ipinle Kano ti pe wi pe kan won se agbeyewo lori ofin ti won lo lori oro yalegbe ni ipinle ohun lati dekun ekunwo abade ton waye si awon ile ati awon iso kakere tibutoro ipinle ohun abenugan ilegbimo asofin ipinle Kano Ismaila Fagore lo pepe ohun ni bi jokole eyin gba ti omo legbimo asofin ipinle Kano to soju awon yekun idibo take Musa Takando kegbajare latari ongogo owo ile ati owo oso ni ipinle ohun ege bo se wi oni oye kan won se agbeyewo ofin ti won lo lori oro ya ilegbe ni ipinle Kano papa julo lati dekun awon gogo owo oye ti won fi kun wole ati lati daabo ba sun ya ilegbe ati ibasepo ton waye laarin ile atawon tun ya ilegbe
gẹgẹ bi o se wi o fi de mo le pe ohun oni won gbe latari o jaga owo le atowo so ti won gberu awon eyan ipinle ohun chakacho tesiwaju pe awon nile oni won se afikun ole won lori kore life to awon ta le gbe leti Egbe oselu oni tesiwaju APC ti kede oruko minister fun ilu Abuja iyen so wike Ademola Adeleke to je gomina ipinle Osun ati gomina ipinle Anambra Chukwu Soludo egbe awon ni won dare ipolongo ni awon ipinle won pe won se wa ninu egbe oselu mi na wike lowa ninu egbe oselu Alaburada PDP Soludo olowa nu egbe lakoko abga adeleke laipe lo wole fun sakeje ni ipinle osun labi asia egbe oselu accord party oroko yuto on to lede wike yo dare ipolongo fun ipare egbe oselu apc ni ipinle rivers ati ilu abuja soludo oni yo mogo to ipolongo egbe oselu apc fun ipare ni ipinle anambra adeleke yo dare ipolongo apc fun ipare ni ipinle osun Ere bo se fide mule won se lole igimo hun lati owo are Bola Tinubu ni gbogan igbalejo ile ise are le ye nilu Abuja ni ojoru ko tun won tan kede apabio abasi ati gomina ipinle kora baba brazaki oni won je awon igba keje alaga akoko ikija ti keta ninu igimo ipolongo ohun Iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ile okere ni le olomi ni ra Congo to ti kede ada ile hun tele

0: ni sa olorun alase pe ton sise mi ati ise iyanu o tun ti de ni role oni bo se ma nse tori nibi ti woli ba wa ibe ni walaye olorun wa nibi ti woli olorun ba wa ibe ni majemu tin fohun nibi ti woli olorun ba wa ise mi ati ise iyanu ma nsele mo tun gbo yin te ngbo wa ni wakati yi pe aku orire e di ori yin ma so pe mo ku orire o tori pe woli olorun alaye won tun ti wa nkale loni lati fi oro olorun bo wa ati lati sure sinu aye gbogbo eniyan eyi ta fi mura sile di akanse eto to ma nwaye ninu ijo alase pe ni gbogbo ojo Wednesday lati ago mesan aro si ago meji la osan baba wa prophet Solomon won ti wa ni kale loni e kuro le dadi
1: e se gan olotu
0: yes sir
1: e
0: kuro le sir
1: god bless you sir
0: amen
1: ah oluwe se o
0: hallelujah
1: oluwe se o
0: thank you jesus
1: ada gbogbo ogo pada
2: hallelujah
1: sodo eni to ni ogo
2: hallelujah
1: ni apo tun mi mo ni lady evangelist bi eba mi ki awon eyan ke dan ko yin fun won
2: e kale o oruko mi ni lady evangelist akiumi oluwa toyin
1: god bless you ma
0: amen
1: ni apa keji lady evangelist eba mi ki awon eyan ke sure fun
2: oruko temi ni lady evangelist oladun ni adenike loruko jesu lasale wa ri onu ba
1: amen jesu eh bi won se so yen
0: yes sir
1: mo ju aso tele
2: I see
1: ye enikan
2: I see
1: ele to le sami
2: I see
1: gbogbo ofa to ni ko wa ye
2: mo
1: to ba ti sami ofa yen jade
2: Amen.
1: Oh, say what then, Sammy? Right? Only offer yet, Jack.
2: Amen.
1: Offer what you want, woman. Send it to Sammy. Offer yet, Jack.
2: Amen.
1: So tell the kiddy.
2: So
1: when it's your wife laying it down.
2: Yes.
1: Oh, what done it?
2: Yes.
1: Oh, what done it?
2: Yes.
1: You don't die yet.
2: Yes.
1: So the mama, Sammy.
2: Yes.
1: I want your dad to be
2: right. Amen.
1: Owo ye jajo bi.
2: Amen.
1: Owo ye jajo bi.
2: Amen.
1: Ba so tele keta.
2: Yesu.
1: Gbogbo ni to sami.
2: Yesu.
1: Ah, so ma le sami o.
2: Yesu.
1: So ma le sami.
2: Yesu.
1: So ma le sami.
2: Yesu.
1: Beji lo nuwa bi o.
2: Yesu.
1: Ogun to jogun.
2: Emi mimo.
1: Gbogbo awon to bi o.
2: Yesu.
1: Ogun ajogun
2: ba. Yesu.
1: Gbogbo awon to bi o.
2: Yesu.
1: To fe so aye re
2: de. Yesu.
1: To ba ti sami.
2: Yesu.
1: Oruko baba to mo temi mo. Ogun ye jade.
2: Amen.
1: Yes, ma se kini
2: ikọ
1: ni sami
2: I see
1: ran to jogun to ba ti sami ogun yen la na
2: amen
1: ogun yen la na
2: amen
1: ogun yen la na
2: amen
1: enikan so gbe ohun to da ra wu mi
2: ohun to da ra wu mi yes
1: ohun to da ra wu
2: mi ohun to da ra wu mi
1: yemi lady evangelist adenike
2: yes sir
1: lady evangelist adewumi ta ni o like ohun to da
2: kosi
1: oh
2: Kosi.
1: Oh.
2: Kosi.
0: Daddy Kosi.
1: Let the evangelist about ke soro.
2: Kosi.
1: Kosi. Kosi.
2: Kosi.
1: Kosi. Tanyo let it to da.
2: Kosi.
1: Oh no, tu tanyo let it to da.
2: Kosi.
1: Okay. Gbogbo awa ta fe to da. E so pe ohun to da ra wu mi.
2: Ohun to da ra wu mi Oluwa.
1: E so le kesi ohun to da ra wu mi.
2: Ohun to da ra wu mi Oluwa.
1: So ni gba keta ohun to da ra wu
2: mi. Ohun to da ra wu mi Oluwa.
1: Je ni to ba sami.
2: Yesu.
1: Mo se yi.
2: Yesu.
1: Baji lo nuwa bi o.
2: Yesu.
1: Baji ni woni so.
2: Yesu.
1: Baji lo nuwa bi o.
2: Yesu.
1: Baji ni woni so.
2: Yesu.
1: Omo ma fa ye.
2: Amen.
1: Àwọn ara kan wà tó lọ bá fayé yẹn dá.
2: Oh yes.
1: Àwọn èèyàn máa doubt ẹ.
2: Oh yes.
1: Bí gbèsè ẹ̀dẹ̀ sí ọkọ náà
2: ni. Oh yes.
0: Dáàbì ọlọ́run ni nígbà tí í ṣe
2: é.
1: Ẹni tó sàmì.
2: Yéésù.
1: Ló mọ fayé dá.
2: Ẹ náà. Ẹ
1: náà. Ẹ
2: náà.
0: Ah, níbi tó wà kíra ẹ kú oríire, wẹ́n tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ pé o kú oríire o, wá sọ fún ẹ náà pé mo kú oríire. Ọ̀la máa lágbára nínú ìjọ aláṣẹ pé tí ó kalẹ̀ sí agbègbè ẹ̀yẹ ń kọrin nílùú ìlọrin tá a wà yìí dádì máa fún irí full address láìpẹ́ láìjìnà dádì k kini oluwa ran yin si gbogbo irin eniyan to ngbo wa yi sa
1: e se gan olotu
0: yes sir
1: oluwa so fun mi pe solomon opolopo eniyan ni won la ikoro koja
0: jesus
1: amen
2: amen
1: oluwa ni opolopo eniyan ni won nilo itunu oluwa ni opolopo eniyan ni won se kini won la ikoro koja mo fe ka ninu bibeli lady evangelist adenike
2: yes sir
1: let me see exodus chapter 15 Eba bi bere lati number 22 ka wo boya ma le gbe wo 25
2: Be ni mo se mu sori jade lati okuku pa wa
1: Yes
2: won si jade lo si iju suri
1: Yes
2: won si lo ni irajo meta ni iju na
1: won lo ni irajo meta
2: won ko si ri omi
1: won ko si ri omi
2: nigba ti won de maria
1: nigba ti won de mara
2: won ko le mu ninu omi mara
1: won ko le mu ninu omi mara
2: nitori ti okoro
1: omi mara koro
2: nitori na se so ruko re ni mara
1: a se so ni mara
2: Awe eyan si sunkun si mo se
1: pe Awe eyan sunkun si mo se pe
2: Kini awo omu
1: Kini awo omu
2: O si kepe Oluwa
1: Mo se si kepe Oluwa
2: Oluwa si figi kan
1: Oluwa figi kan
2: Nigba ti o so sinu omi na
1: Nigba to so igi na sinu
2: omi na si didido
1: Eh gbogbo eni to sami
2: Yesu
1: Emi o mo ikorita to tin like owo koja
2: Yesu
1: Oluwa ni enomi n like owo koja ni ile oko
2: Yesu
1: Oluwa ni enomi n like owo koja lenu
2: se Yes
1: Bese ni koro telomi.
2: Yes sir.
1: Oju kan ni koro telomi.
2: Yes sir.
1: Little evidence la ba kese n gbo mi ma.
2: Yes sir.
1: Little evidence deni kese n gbo mi.
2: Yes sir.
1: I ni ni koro elomi.
2: Yes sir.
1: Oluwa ni ki so fun gbogbo eyan.
0: Jesus.
1: Ba mi ojo ti adun ba de ojo yen ni koro mo.
2: Oh yes.
0: Beni sir.
2: Oh yes.
1: Kini an pe ni adun?
2: Yes sir.
1: Adun ni itunu. Tu ma so ikoro di adun.
2: Beni.
1: Adun ni ayo. Adun ni nigba ti ile pe yan ba bo si.
0: Beni sir.
1: Yes sir. Ti eyan ba ni afojusun. Ti o ba bo si iwe ni be inu re le dun.
0: Beni.
1: E ma ja tan wa sir.
0: Ikoro ri.
1: Eni ti o ba lowo lowo inu re le dun.
2: Yes sir.
1: Am I talking to you?
2: Yes sir.
1: E ma ja tan wa sir.
0: Beni.
1: Eni to ba je gbese inu re le dun.
2: Yes sir.
0: Ikoro ni gbese.
1: E ma ja tan wa sir.
0: Beni.
1: Eni ti o ri dunun le oko inu re le dun.
2: Yes sir.
1: E ma ja tan wa ma. Eni to ni afojusun to nle pa ti o ba inu re le dun.
2: Yes sir.
1: Oluwa wa so pe ninu ijo lase

0: ti adun
1: ego
0: titọ yi
1: yes sir
0: why ti won fi ri itoni nipasẹ ta na fi ri itoni
1: nipasẹ
0: woli kini woli lo se solo o lo kebo lo
2: yes sir
0: oluwa so pe ki awon eyan wa kebo ohun la la se pe lona

0: koro re di adolo ba
1: yes sir
0: ma mu nkan meta bo
1: okay
0: kini alakoko oluwa ni so fun gogbo eyan kan ma mu idagbo won bo
2: Amen.
0: Oluwa ni Solomon lo so fun gogbo eyan awon tan ti fe sorry ti mu wi pe kan oje gbese ni Olorun ma jade si
2: Amen.
0: Anu kan le san gbese
2: yes sir
0: anu kan le kole fun
2: yes sir
0: anu kan le ramoto fun
2: yes sir
0: anu kan le establish
2: yes sir
0: church wa ta nse lowo
3: beni
0: enikan lo se gogbo window e
1: hallelujah
2: glory
0: one naira mi o se nbe millions of naira
1: hallelujah
0: if atoni kan wa se window enikan na ba ni daddy mo gbo pe enikan lo se window oya e je ki won calculate e je kan se quotation lekun be na bi eko
2: yes sir
0: enikan so so si to san gogbo lekun
2: hallelujah glory
0: amen
2: amen
0: yes sir enikan lo kan church
2: hallelujah
0: ki

0: to some
1: Nera
0: to ba ma diadun
2: yes sir
0: nkan kan lọlọrun ma ran si yan
2: yes sir
0: bo yawo to ni afojusun ti o bo si
2: yes sir
0: bo to ni ilepa ti o bo si ojo ti olorun ba setan ta ba ti jo gbadura tan lola ti olorun ba setan lati so iko wa ye diadun eni ki lọlọrun ma se olorun ma ran enikan si
1: yes sir
0: Oluwa le nikan gbo mi le.
1: Beni.
0: O n gbo mi bayi.
1: Beni sir.
0: Oluwa lo lawon to ye ko ran lowo legbe. Sugbon mo ran lowo. Oluwa ni ke ni e gbo owo lori e.
1: O ya gbo owo lori.
0: Gbo mi. Yo je ki awon to ye ko le ran lowo ran lowo. Awon to ye ko sanu re lo yi oka. Sugbon Oluwa so bi pe mo sanu e. Oluwa ni to ba gbo owo lori e. Oluwa ni to ba sami meta. Awon to ye ko sanu e ti mo sanu e.
2: Oluwa,
0: yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Your connection determines your collection.
2: Yes, sir.
0: Your connection.
1: Yes, sir.
0: Determine your collection.
2: Yes, sir.
0: It didn't your good over careful. I want one number. I want one number say. And your leg gagako gakoja went sawa. I want one basse.
2: Yes, sir.
0: Nick back, ti mo gbe le koko. Nick back, ti mo gbadura. Ah, over to time. Oh, no, say, Solomon. Oh, mo nilo lati yin awon eyan gidi ti o. I want come out in my talk with a bad bathroom. To get with the bad bathroom, I am my giddy. Tie your mother giddy. I yet ye no more giddy.
1: Hallelujah.
0: Amen. I want on barry.
2: Yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes,
2: yes, yes,
1: Daddy, ka to pari e ma so nkan meta yen fun wa ori igbagbo la si wa
0: yes
1: ninu nkan meta ti oluwa pa lase ki gbogbo eyan mu dani ti won ba nbo lo la sa ori igbagbo la wa bayi mo fe ke so bi ti ise iranse yi tin jade gaga sa
0: okay olotu
1: yes sir
0: seri mejeji to ku mo wo ago
1: be di sir
0: o sese kan mo gbo lo la
1: okay sir
0: sugbon ti time ba wa
1: yes sir
0: to ba permit me
1: yes sir
0: ma so meji to ku
1: sugbon eyi to se pataki igbagbo ni ki gbogbo eyan
0: igbagbo lai si igbagbo ise yanu kankan le sele even ogudo emi ko ni ko ni igbagbo nu e olorun ni to ba nbo lola elomi ti gbo mi bayi o de ti me pe on wo le ohun lo nbo
1: be ni sir
0: elomi ti me gbe bo ma so ohun ohun oja
1: yes sir
0: pe won ni gan ni afiji iroyin o to moju ba
1: be
0: ni ah won ri window awon aluminum eyan kan soso sa eyan kan lo kan church jere jere
1: testimony yen wa ka kiri sa
0: Yes, sir. I am a bayo lori pupit.
1: Okay.
0: Iyo ni Oluwa palase fun mi. Oluwa so wipe Solomon gbogbo awon tan ba fe kuro ninu ikoro tan ba fe bo sinu adun.
1: Yes sir.
0: Oluwa ni kan mo. I ni ko mu iyo wa lati ile.
1: Elo la ma fi gba iyo yen sir.
0: Ofe ni o.
1: Jesus.
0: Ofe ni gbala.
1: Jesus Christ.
0: Amen.
2: Amen.
0: Se so fun yin wipe to ba add value si life awon eyan. Ko si ogun teyan la loni. Yo mwere wa lola.
1: Lola.
0: Ego ti beso ni. Only the gift of a man will make a way for him.
1: Yes, sir.
0: Ebe ni ye no man of winye. To no ma ti lo mi fwe.
1: Yes, sir.
0: Olo gege lo ma fo wo to e lo ke lola. Ma ti wa semi nore.
1: Beni.
0: Am I talking to you?
2: Yes, sir.
0: Yo, ma so address ye.
1: Yes, sir.
0: Because olu wa so kwe everybody ma gai yo. Mo gu do to yo li e lo bo. Ni ola
1: gbogbo iwo to ngbo eto yi lowo yi to si fe na ara re o gbudo miss ye afi to ba ko ni fe ara re mo si mo pe ko se ni o ni fe na ara e daddy e ba mi so address yen sir
0: to ba ti di eye nkan rin
1: yes sir
0: anywhere ko tin gbo mi to ba ti dede ri ali mi iwo gbo moto so wi pe lo si ilu eyen konrin to ba ti wa di eyen konrin won pe lepo kan ni lepo alicard
1: yes sir
0: drop ni lepo alicard soda sodi keji lepo alicard iyana to wa lodi keji lepo alicard won pe ni iyana pata
1: iyana pata
0: ti iwo ba ti de iyana pata
1: yes sir
0: so wi pe o lo si ijo alase pe
1: inu ijo alase pe
0: a be ona kin sina ma to address yen so
1: yes sir
0: ko jina city ti ba ton ba ran lowo o le gbe okada ti o ba so wo okada bu keke bere lowo awon eyan iseju meji meta wa de alase pe
3: yes sir
0: anywhere to ba tin gbo mi ti wo ba ti de kere ali mi so wi bi o mo si eyan kon ni to ba ti de eyan kon ni ile po kan wa tan pe ni ile palicard so ri ile palicard o mo wo round about eyan kon ni lokan bo o ni de round about eyan kon ni to ba ti drop ni ile po palicard o wa soda sodi keji ile palicard won pe yana to wa lodi keji yen ni yana pata iyana pata ko pe meji ni eyan konrin to ba ti wa de yana pata so wi pe o lo sinu ijo
2: alasepe
0: alasepe always sin si ko le le eleyi eleyi o so
3: esin gbogbo
0: e lo eyan lolorun pe to ba sa ti fe ki ikoro re iwo je gbese ni o de n fun o ni ikoro o fe ko lo ya o lenu ki ikoro le di adun iwo ni dunun le oko mo bo abi won wo mo o ti pe o ti wa le oko 7 years 10 years o royun ni iwo mo bo iwo fe travel out o ti ni passport but passport re o ka fi se declaration sile ma mu bo bo la o la yen olohun fe so on gbogbo ta ba si tin pe ni ikoro okay je so bai anything ti o ba ti fun olayo
1: yes sir
0: to ba nla koja
1: yes sir
0: ma gbebo abo na la ro la ago mesan la ro ni o
1: ago mesan
0: ago mesan si ago meji la osan 9 am to 12 pm ago mesan ro si ago meji la a ma tu address yen pe a de ma pe phone number ka to lo
1: daddy nti mo fe so na ni yen pe se awon ti won gbo wa yi won la nfani lati le gbo phone number ti won le pe woli si leyin eto bo ti e je eyan 50 pere mo fe ke ba mi fun won laye ko to di pe e ma tu pada sori oke tori mo mo pe daddy ngbarade fun ti eto to laye mo si gbagbo wi pe gbogbo eni keni on ti won ba gbe wa gaga bi isoro Jesu Christi alase pe fun ara re yo fowo kan loruko Jesu
3: amen
1: daddy e ba mi yonda number ti awon eyan le pe si leyin eto ti won ba fe ba woli soro
0: lady evangelist adenike e ba mi pe phone number yen
1: 070 66 42 86 72 number yen na niyan e kole e te sori phone yin daddy ma lanfani ati ba yin eyan soro sugbon o a npe woli gege ko lo jaju bayi iwo beere ona wa si debe to ba di ago mejo aro ago meje abo ago mejo ti e ba tin pe phone yen ma wa lowo awon mo woli won ma juwe be se le de inu ijo alase pe fun yin o wa ni adojuko ile epo alicard iyana pata ni eyen kore ipinle kwara ni ilu ilorin bi daddy mo fe ke ba mi sure fun gbo awon eniyan ti won gbo wa yi ke si to ba mi yonda address yen le kan si papa julo fun awon ti won ba n gbe moto ti ara won gan bo
0: God bless you olotu
1: amen
0: ah aso tele kan na ni ma so
3: yes sir
0: gbe eyin ti oju ti fe ti
3: jesus
0: gbogbo iwo to wa ni korita toju ti fe ti
3: jesus
0: boya landlord e lo fe yeye e
3: jesus
0: boya oni gbese lo fe yeye e
3: jesus
0: imagine oluwa wi o ba ni oju so to ba ti gba iyo yen lola loruko baba tomo temi mo oju oni ti e
3: amen
0: oju oni ti e
3: amen
0: oju oni ti
3: e amen
0: anywhere to ba ti do mi ti wo ba ti de gere ali mi wo moto so wi pe lo se eyan konrin to ba ti de eyan konrin drop ni waju lepo alicard to ba ti de lepo alicard so dasu di keji lepo alicard iyana to wa lodi keji lepo alicard won pe ni iyana pata ti iwo ba ti de iyana pata so wi pe o n lo sinu ijo alasepe alasepe ago mesan la ro la ni program ago mesan ro si ago meji la osan 9 am to 12 pm ma gbagbe gbogbo eyan lo ma gba iyo to ma so ikoro aye won di adun laaro la and your life will never remain the same in Jesus' name.
3: Amen.
1: Ona leti gba yan Oluwa ma lo baba wa prophet Solomon fun gbogbo eniyan laaro la ni ago mesan aro ninu ijo alasepe to kale si adojuko ilepo Alikad iyana apata eye nkorin ilu ilorin iwa na so fun eni ti o gbo ori ofe lo ni to fi gbo wa ni akoko yi gbogbo eni to sumo gbogbo awon eniyan to feran iwo ti awon eniyan re o si nitosi mu photo won dani ko fi adu aran won lowo kejo wa ni olaye so fun ore re so fun eni to feran ati gbogbo awon alayika re loruko Jesu ibukun tola yi ko ni fun emi ati iru loruko Jesu amen titi ojo mejo ta tun ma pade loruko Jesu anu olorun ko ni fi wa sile

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapago blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o sele an lowo lowo ni ilu Ilorin o yo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwani abi to ati nbo abo nbo lati gbeti gbogbo so ba ti wolu Ilorin sa so bon lo odota bo le le po atigris nbe lo odota atigris yen face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le po atigris le pala de nem petele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be biari agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apa ran ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojoma ti be kokan ogun la so ko ta basiko ba lo mo asiko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 aswa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsem ni lofa won tun kesi pe olarun oju olarun ya olarun lapalapa olarun amuje muje abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu ngbunu nlorunu o ti fun leda ro edabu abedo rosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obika bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi ati gbogigbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo pun bayan la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gba ro lo won to wa ke si po lanu ba lupo onuri infection ni woni abi staff locus infection aboni syphilis kol kolet wa kolun komo kure o ti fu oni da kolet ojilarun komo kure oboji aboji o ma fu current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomodun medogun bi battery eni komo kure lo mi ti kiri o se mi la vin to asuki ti won ba rin komo kure abu erin bitun e marude abi ti ti wan si wo o ti no spam count abi wo ti spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o ki nanu ni npe be to ba ti gbe odo nu agbara abi si ma jaku e kakiri aja arabe si ma je oje oju obere si ma su o le so ku fatan pe ni cataract fun abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komo ri kan bi blue komo ri kan bi green elomi wa to je godun medogun gun odun ko fojo ri nkan kan ododo ari agbon lo fojo ri na gidire o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe olorun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lo na bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fi toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe on cover oju e ni pelu ase olorun oba nta jogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe oju e ni na gidire sugba katara abi gila ko ma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe lo to bi e mejo me wa kilo to mo to ba tin ko je e kan abi meji vitamin ara ruru olorun to danu yen abi on to kale ran pe bo ito sugar ni e ta olorun mo npe diabetes abi won to ti e ni fun baiga o nlo lo ni o han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni ahun ba lopo won to jobirin o n kesi nkan fun loju are wa wa ti wa yellow ko ko le ti wa ko lu nko so e n to di fojo ma na lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nko so e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lo abi jo alapade elomi nu o le kankan ni jo lo lo ni e jo alapade bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de bele adewo abi ti mu ti se wo ipake ni abi pa sare ta olorun mo pe ni ania oni iku ebi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pe ogun aye nti e o se bi ni nje je liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je pe lepo ko ripode abi o je nje loju orun o nbo sase po loju orun in to ba ti pe ndo lamu nu mi ara enu eja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du ara egun la ko dupe volo ngo ba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye ni abi na ese lasan ni wa du ara egun mala ero ibani soro mi ni 08023226565 08023226565 ba ti wo lu lan so pa lo so dota bo le patigris asi complete wa le gbe le patigris e guri oke office ya kola posha wa lo ma ri me emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asi waju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo dabure pe mashallah wa ile ko

owurọ 9 a.m. ni na adu ati bere si manjo nibi ti olorun ti ma fa awe yan re ni isago ku ora wo ogun ajo pe pala na abayo fun won o owo re lo ku si won do la pe mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ose yi be la kan si adua to ma wa ye gbogbo ani to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pe pe pelu adua na abayo breakthrough lo be fa mi oroyin apawo li ma jemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

0: la jeje.
1: Bene. Eyan gbọdọ mo re ni daju daju lati mo eyan ta ba rin nitori ibi ta ba de bayi eyan gbọdọ ni suru ninu itokun ninu odun 2026 opo ni folawon ba laruwa bi to fun lori ofe lati ma se to lojo tuni adupe lowo eyin te n bo wa nle fun aduro teyin number te so sita si 0916-159-1011 Oni number teso sita si Boon soke Boro na ba se je Latore WhatsApp Ele fi voice note ranche Ema da konye yo mufolon ba benyi Te ba fe so sita Well voice note Ema da konye Emi le ni tolo mo Lati lo tolo mo Oro bye bye lo sele Moni lo imona yin Kujiba an lo

0: sa kokoro nkin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyi de ti dagbadarugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gugu n to ba jo ma akokoro eyi
1: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
0: boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gugu eyi ti dera ona bayo si gugu osoro eyi nbe lodo omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tu mo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba de be itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 080 57 466 07

0: 7.
1: Eyi to mi ti o ti yo.
0: E kan si baba onipasan kokoro 30 minutes.
2: Akudede wo yi ara le. Oruko temi na ni omo by way dollar. Baba onipasan kokoro. Ti mo wa ni Russia omuto. Ni round about giri alimi ni lu lorin. Omo by way dollar baba 30 minutes awa na won pe be. Ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu. Abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan. Ti e ba ti de round about giri alimi e bere office Russia omuto ibe na la wa. Ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan. Bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 080 574 66 077. E tun gbo number na lekan si 080 574 66 077. Giri alimi round about na ni ke ti bere fun baba onipasan akokoro omo by way dollar. Akokoro ti awon loyibo n pe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan, ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu, ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan, ti won pe ni jo bi ko ma ni isoro bi pe nkan je ti won ti n je wonu teyin elomi fi n yobo sile, abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a n pe ni mouth odor, awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta n pe ni tongue, o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni mojata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan yi ninu ara, enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile, a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun, ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran eti a n pe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo, gbogbo eyin ni o mo damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi, gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasan akokoro nile ise wa omo by way dollar a wa ni round about giri alimi nilu lorin e bere Russia omuto ibe la fi kale si, ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a n pe ni toothache to ba ti didi bolugu si enu eda eniyan mi, ti aisan ta n pe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon nkan wonyi ti mo fe daruko fun yin, o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata, o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro debi pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapaa julo nigba asiko otutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro. Akokoro ta si n so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba onipasan akokoro omo by way dollar. Bakan naa mo si ni e ma pe mi si ori 080 574 66 077 080 574 66 077 baba onipasan akokoro baba 30 minutes. Aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan nibi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu, elekeji ohun ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant, ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba rapere yi ma bo wa de mi omo be we dollar pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta n pe ni tumor of the jaw, bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta n pe ni tumor of the tongue. Adua temi wa se fun eyan omo ya wa ni wipe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo by way dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo Monday titi to fi di ojo Saturday, bakan na ni gbogbo ojo Sunday lati ago mewa si ago merin osan la ma fi duro lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta n pe ni akokoro. Yiyo eyin ko ni iwosan, opolopo ti yo eyin won yoto tun won yoto si o yoto ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa awon ta npe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun lawon ogun te ma ko lo le lati fi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri itoju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana itoju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o mo be abi bi ki enu mo se egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti de odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe fun ra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole fun ra re ko to wa dri be e ma bo wa de mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo de ti nkan wa ba wa nda laamu segede le npe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin soro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mu pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni ma wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to ayo le gba laye ti nkan o ma store sibe tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro tan wi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abi o fi si nkan to le o le create o abi ki eyin e ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gbalẹ lenu eni na iyen ti nkan ti yan ba je ba ti ro pa mo sibe ti ori bi jade iyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti nje iyen ede eniyan lati mo si nkan kan be mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gbalode lati mo fi koju awon igbenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti a wa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta n pe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo ti n je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia umuto ibe la fi sejoko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa televisor fi se itoju eyin fun yin lowo poku check retractor yi o na la won mi npe ni lips retractors be la won mi ran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan akokoro omo be we dollar bakan na dental led teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lo po ku lab si wo so fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade ta n pe ni crown ohun le de eniyan te ri yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu ni ra wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba mu ati be be lo to ba ti ni isoro kini keji o le mo fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba onipasan akokoro ni giri alimiran about omo bi wo dollar baba 30 minutes eyin te si ri ti damo ba bayi ta pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyi ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon eyi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se da eni kokan o e kan si emi omo be we dollar baba 30 minutes ni gere alimiran about e bi re ra sha omo to te ba ti de gere alimiran about eye meje jasa omo be we dollar baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 08057466077 e tun gbo le kan si 08057466077 baba oni pasan akokoro omo be we dollar aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
0: omo be we dollar baba oni pasan akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gbogbo eyin je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo be we dollar baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin
1: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
0: woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin nbe lodo omo be we dollar baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma yi eyin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo be we dollar baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sago wo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo be we dollar baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes